0: dañ koo tooñ neex naa dimbale, waaye bu dee moo tooñ nag mu ne nga woo ko wax ko dëgg. Aboubacar di xalifa bu njëkk ci gannaaw bu yunt yàlla Muhammadu génne àdduna, bi muy xutba daf ne man ngeen jiital waaye gënuma leen, su ngeen ma seenee ma nekk ci lu rafet rek fa ahinuni, support leen ma, support leen ma ñu ànd dem ci kanam, development mën a am. Waaye wa in asatu, su ngeen demee ba seen ma ma nekk ci lu doxut noonu, xam ngeen ne man mii li ma nekk xaw di woon, fa qawimuni, jubbanti leen ma, ngir yàlla jubbanti leen ma su booba. Babacar ne atiuni, topp leen ma, ma ataqtullah, feeg maa ngi topp yàlla wa rasulu ak yunt yàlla Muhammadu. Li fi yunt yàlla mat bàyyi feeg maa nga ca, te mooy ngërëmal yàlla, feeg maa nga ca loola rek, topp leen ma, ñu ànd ñu dem. Fa in asaytullaha wa rasuluhu, bu ngeen demee ba gis ne man maa ngi jàdd yooni, maa ngi ci yooni gannaaw bi, jubatuma, maa ngi mooy yàlla ak yonentum, fala taatali aleykum, bu leen ma toppati, ba leen ma bu leen ma toppati. Xutba gu gudd la de, waaye li ma ci jël nii mooy sik, mooy sirrub xutba gi, mooy sirrub xutba gi, mooy secret xutba gi, te mooy li ñëpp soxla, mooy li ñëpp soxla. Ki samp kër
1: alhamdulilah,
0: lii la soxla, ki jiite réew lii la soxla, ki jiite NGO bi lii la soxla, ki jiite jumaa ji lii la soxla. Bi ci jiitu mooy nga wan nit ñi ne man maa ngi nii ci seen kanam waaye gënuma leen. Safaan bi nag lu rëy lay yàq. Xam nga lan mooy safaan bi? Mooy waxtu wuñ la falee nga jàpp ne yow yaa gën jaame yàlla yi. Waaw, te loolu naqa dinaa mucc. Nit ñi fal la, nekk ci sa gannaaw, naan la yow la yow la, te jàpp la ne yaa gën nit ñi. Waaye loolu di ko ko yàlla may may na lu rëy. Kon bu ñuy roy yunt yàlla Muhammadu, ñu dem ba ñu ne gisatuñ ko, xalifa am ñëw taxaw wax ñu wax ji, danañ xam ne kii moom mat na xalifa moom, kii moom mat na xalifa. Topp leen ma rek, feeg maa ngi topp yàlla, ñu ànd dem. Parce que ànd ak nit ki ut sëriñ ànd ak moom, loolu lu baax la, mënta ñàkk. Alquran saxal na ko ci arab, ci hanam yu bari. Boo demee da nga dégg mu naan la moom alquran, wa tabia sabila man anaaba ilaya, seetal ku dellu ci yàlla nga topp ko. Kon topp sëriñ lu am la de, jàpp sëriñ lu am la. Même soo ko wéddee, yow da nga koo wéddi rek ngir sëriñ bi ma jàppala neexul, waaye yaa ngi amee sëriñ yow. Parce que man, yow man laa judd ci sa ndeye sa bàyyi rek xam li nga xam. Ki nga àndal pour xam, ki nga àndal pour roy ko, pour jub, loolu mooy sëriñ. Bu ko demee moom tamit mu lay dimbale ci tudd yàlla, julli ci yonent bi, di la jubbanti ba keroog nga xam loo xam ne xamula ko woon, nga man loo mën a doon, nga wéetal yàlla ci anam goo xam ne defula ko woon, loolu mooy sëriñ. Kon ku ko wéddi daf koo wéddi ndax sëriñ ba nga jàppa ko neexul, waaye moom mu ngeeg sëriñ. Alquran moo ko saxal. Te sax boo demoon tey ci ku mel ni yunt yàlla Moussa, juróomi yonent yi gën a foor, bu la neexee nga compté ko ci ulul hasmi min ka wa min nuuin wa ibrahima wa moussa wa xinsa, juróomi yonent yooyu. Moussa ci kuñ ko yónni ci yahud yi, Moussa jox nañ ko téere bi nga xam ne ci ñeenti téere yi jógee ci yàlla la bokk, mooy tawraat. Waaye Moussa moom ànd ak loolu yépp dem na uti sëriñ, demal ci surtu kahfi. Da nga fekk yàlla di la wax ne Moussa ngay wër sëriñ, yàlla sëriñ laa bëgg, sëriñ bu ma àndat. Seetal ku dem ba nekk yonent, bokk ci juróomi yonent yi gën a foor, ku ko mu ngaa uti sëriñ. Léegi nag yow yaay kan yow mi ne doo wër sëriñ yow? Yow foo toll ci Moussa. Moussa mi nekk yonent, xam tawraat, mu ngaa uti sëriñ. Léegi yow yaay kan yow, yow mi ne pare nga bul uddoo amati sëriñ yow? Moussa de mu ngay uti sëriñ, te moom sëriñ ñëm ko sax dafa métti, ndax moom dañ ko ne toppal tefa su géej gi di dox ba balaa nga àggee ci fi ñaari géej yi dajee. Fi ñaari géej yi dajee, foofa da nga fa fekk koo xam ne dina la jubbanti. Te ba mu fa yeggee it fekk na fa xabdan min xibaadina la yàlla wax, waxul ne fekk na fa yónnent comme moom de. Jaama bi yàlla boo xam ne ci wilaaya la bokk, ku nekk ci nubowa tey mu ngi ko topp, te nubowa moo gën a for wilaaya. Loolu lañ jàpp, nubowa moo gën a for wilaaya, ab yónnent kay moo gën a for yu wëlli yu. Waaye tey Moussa moom leem na téeréem ya, leem na maqaamaam nubowa ba, yónnent ko yëpp leem na ko, mu ngay topp benn wëlli yu yàlla na ko, dama laa bëgg a topp pour nga xamal ma njubte mooy rusdu. Bu fekkee Moussa yi xuti sëriñ nag, sëriñ bi yow yaay kan yow? Kon bul wéddeeti sëriñ, mbiri sëriñ, sëriñ am na. Waaye nag ban sëriñ nag, ban moy ki meuna japp ci sa loxo dila omat di jubanti sa xel mi ba konek la ci pays yalla bi mu ngi am de nga wax bi kon Babacar mom neena geñuma len waxna deug yent yalla muhammadu de saxal na ni mune xeer bi Babacar ci geñ lol mom saxal nako mom kon manon nañu sukkunde ku ne kon Babacar mo geñ ci mbollem xeer wi gannaaw yonentuy manon nañu wax lol xam nga waye hand ak lol yeb borom dejj bi mom bimu ñewé lim mom dafa ne mo ne mom ke mom geñut ñi la wax geñut ñim jité kon lol moy tektele ak mat moy njit na ñëkk gis ne geñut nit ñi su ko défé muy sét xamne nit la leg leg mu teggu ci yoon ñi and ci ak mom su fekke dafa dem bam yag mu xawa jadd ñi man ko jubanti njit dañ koy ñëmé man ko jubanti njit faaw ñi ñëmé la di wax deug parce que do gis lepp do xam lepp su fekke xéer bi dañ la ragal ba duñ la wax dara bu ba bala ngay suux daf lay bet waye bu la xéer wi ñëmé ci di la wax deug suñ gisé so amé adviser yu bax so bëggé jadd yoon ñi man la waxal kon Babacar li rek la doon jàngalé kon top len ma fek ma nge top yalla ak yonentou suma moye yalla ak yonentou balen ma fa balen ma topati gis nga ko kon mu melni topuñ kenn ngir yap ak deret topuñ kenn ngir nangam la sante topuñ kenn ngir dara dañ la top rek ngir yalla ji nek ci yow njub gi ñu yaakar ci yow rek lañ la topé buñ démé ba gis na njub gi ëppalé tu luñu ko ñi sét nuñ def li la Babacar jàngalé won kon koku waxam joju soxla nañ ko ci jamono ji nga xamne afrika man nga nan haduna bi waye man nga ci seppi afrika moy lan njit yeleen yalla di denk njit yeleen yalla di denk njit yi dañ de xawa doy war su ko defé ñi baye xel ci njit wa bu fekke borom xam xam nga moy tendekul nek nafiq baxut su fekke ne mag nga moy tindekul moy yalla baxut fenn way ci mag la gëna bon waye bu fekke njit nga moy tindekul reuy ak soxor ci kaw nit ñi mangok kon waxi Abubakar jangok waxtu wiñ la jitalé nga gëm na ya gën ñi nga jité njuba di commencé na di am ndax doom adamay sen dorin ñun ñop xam nañ ko fiñ joggé ñaari ndox yi joggé ci goor ak jigen alquran mo ne mom lañ jaxassé mixé ko inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran bala mo ag ci sami'an basiran ñaari ndox lañ jaxassé bi lolou passé fa muy mujj mom dom adama bi moy fatu ñine gaaw leen yobbu xajitu ci kër gi te ci digënté bobu mu génné ci ndox mi wara déllu waat ci suuf si digënté bobu mom dom adama xam na né mu ngi and ak mbollem xéti tilim yi kon lan mo mëna sétal dom adama moy xam yalla rek déllu ci yalla jaamu yalla lool moko sétal likoy outelek bayima ya lo rek la xam boromam nang ko jamu rek wetal ko rek li rek mo koy setal wetch def ko khalifa bi yalla ci kawsu waye bu lo roccé ko rek mom animal yi ñoo am lek ba sour nan be mandi nelaw sey lo rek mo fay nek point kon nak Abubakar Siddiqin radiyallahu anhu jox nañu yoon wi mbollem kuy njit rek ya mom wax joju ñi bayiko xel bu baax ñi dem ci ñaareli president wala ñaareli amir ci julit ñi gannaaw Abubakar bimu genné aduna muy Umar ibn Khattab fa al-Faruq mom lum doon wax daf daan wax mu ne ci khutbaam innahu la islam illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin ala faman zawwadahu al-qawmuhu ala faqihin كان سالك خير له ومن زوده قومه على خير فقين كان سالك علاكا له ولمن اتبعه الحديث صلى الله عليه وعلى آله تفقه قبل أن تزوده عمر بن الخطاب من بكون نتي لم دان واخ mune islam dafa laaj ñi bolo dafa laaj mbolo mota bo sello secret bi yunitu bi sallallahu alayhi wasallam def bi ñewé ñi tabax ben neeg nit ñi dafa dajé di julli julli kay ku ne mënon nga ko def sa neeg rek waye secret ñi dajé ci ben neeg muy jakka wala juma secret bi moy islam dafa soxla mbolo bu ñoy takalé ko rek am problème mota mune islam dafa soxla mbolo Omar ne kon islam du mëna am bu féké duñ mbolo mbolo mi du mëna am su féké amuñ ay njit yu jup njit du mëna am lurul ñi top ko njir lu jup buñ ko top du am njëriñ wa Omar ibn Khattab ne ma jox len nak ben yoon bu ngeen gisé ku nekk sang ci seen xéed wi Omar mu ne bu ngeen gisé ko xamne xéed wi dañoo dajé def ko sang def ko njit jital ko bu fumu enu rek nga gis nit ñi top ko japp ne ki sang la mo xam ci walu aduna la mo xam ci walu yalla la su fekke xam xam moko sang moko def sang mune koku jamm la yiw la ak kep ko and ak mom mune way bu ngeen gisse ko xamne sang la nit ñang ko top bi maana dañ ko def sang mbolo dal la njii mbolo mi jital nañ ko top ko mo xam ci walu aduna la wala ci walu yalla waye mom liko nit ñi jitalé du xam xam xeyna dal la meñ wërena bañ jital ko wala askan sangam ci la bokk jital nañ ko wala def na ay pexem dor ay marto bañ jital ko mo xam wala naxena di manipuler bañ jital ko lu ci mëna xew rek Omar neena hal mok ko top yeb dañuy mu jaxal ko mom daan na wax lolu xeer bi mënu ñu ñak sang sangam moy njit ko xane bu génné bu ko nit ñi gisé diko magal lolu mën ta ñak ni mi amé ci diina ji non la amé ci walu aduna waye kum ci mëna do bu dé dañ la jital ngir xam xam ak jikko bu rafet Omar néna jamm ñewna muñ ge dana rafet mune waye ku ngeen ci mëna jital top ko di geuf geuf yi bëgg ko bam jaral leen ay fan su korop lu nek rek jaral na leen ku ngeen di sonn ta fekk jikko ba nekkut fa xam xam nekkut fa mune yeen ñepp ci hal ku ngeen jëm ñepp ci hal ku ngeen jëm su boba yan nañ ci yalla musal mu isi hadith mama mar di wax ne yenen tibi daan wax ne tafaqahu qabla an tazudu na ngeen fexé ba am xam xam bala ngeen di nek sang na ngeen am xam xam bala ngeen di jité dara lepp luñ lay jital soko xamé rek boko jité mu yomb tay bo fi amone sa ben piece bu rafet nga bëgg ko ñaw nga bëgg ci ñaw bu rafet nga isil ko bay muhtar am nga problème de bu la ko ñawale do ko sol dedet da ngay dem ci ko xamne ak nu meuna mel ak nu meuna sante ak fu meuna dekk xolatu lako yow yow li ngay xol rek moy diw ku meuna ñawla telo bi ku meuna ñawla setulo num sante setulo fu mu dekk setulo dara tay bo fi wéré di hon sa yaram wi nga am lo ci nemé ku bëgg faju ñu na la docteur sangam de ku bax la so demé do ko laaj num sante sa yoon nekkut ci fum dekk kuko jur sa yoon nekkut ci sa febaru yaram bi kuko fagn nga soxla te kiko fagn man na nek ku nek man na nek tubab man na nek ni ku ñuul man na sante ni man na sante nele man na dekk fi man na fe ñaka dekk yow nak lool yeb sa yoon du ci nek yow fagnu rek nga bëgg lutax parce que xam xam ba nga soxla lool nak noko nango ci sa jëm sa yaram wi ci sa jëm ji te buñ démé ci walu yalla do nangul lool yalla hitam xol bi day febar dafa laaj ni dimbalé ko legui bo beugé xol bi ñi défar ko lutax nga bëgg ko wét ci askan wala nga bëgg ko wét ci fiir dekk ak ni la mel ak ni la solo boko séné mbolo mako top lool yépp du mandarga ki la yobbu ci yalla ning ko nango ci sa mbiri aduna ba lepp loy def lool nga séti xam xam ba nga séti ko xam bo beugé tabax sa kër tay maso yi ngay lacc ñalé maso sangam ko bu la sampalé ra nga contane maso bobu di la sampal keur gi ndax dang ko laaj fum dekk ko ko jur sa yo neeku ci yow na mana samp rek yox ku la sampal nga bëgg waaw legi yow sa xol bi boko bëgge joxe pour ñi dimbalé la nga dem ci yalla ndax lool dafa laaj nga outal ko fum dekk non lool sa bakkan la rek ak ñak xel way waron nga xamne yalla hajuhul lool yalla fuko neex lay def ngeeneelam nga set ko yaakar ne bo ande ak mom dana la dimbalé nga dem mu dimbalé la ci yalla motax Omar ibn Khattab bo xam ji am solo mone kep ku nek sang ci yeen ak luko meuna def sang na nek xam xam ak njub rek waye waxtu wu ngeen topé sang bo xamne da ngeen ko def njit te du xam xam ba du njub ga yeen ñeppay andu dem ci problème lool bu démé ci walu diina so andé ko amut xam xamu diina yaak mom yeb phrase da ngeen dugg ci lu ngeen xamut su dé ci walu aduna la bo santé sa liggéey ko manul xam xam bi ku manu amul xam xam bi ku manul liggéey bi sa auto bi dafa yaq moto bi nga yobbu ko ci fiita bo xane man ta liggéey mu gëna yaq sa auto bi rek amul sa wérante waye même rew soko bëgg joxe nga jox ko ño xamne xamuñ manuñ ñomitam ngeen mujj yaq yeen ñom ngeen son rek wa waxam ji du waxi xaxande am ñu xata waxam ji du waxi xaxande xam nga lum ci tégon ci khutba ga mom Omar dafa waxon ne la tansuru illa siyami ahadin wala ta'ati ولكن انصروا الى صدق حديثه اذا حدث واماناته اذا اؤتمن عمر ابن الخطاب نينا بولن خول واجي نوم مانا جولي بالين دي خول سي واجي دنگ نوم مانا جولي دنگ بولن خول واجي نيم مانا هوري مني مان جامونو بني داماي اور باخنا كاي واي دون خول لولو Omar ne xol len ca waja ndax bu waxe waw waw la ndax bu waxe deed deed la moy ku deggu kaddu way xol len ca waja ndax bu delante nit ki dana ko matal bagn ko jam fa Omar li la waxon mom bu len di xol ci julli yu beuri ba len xol ci wor yu beuri xol len ci waji bu waxe ndax deug la wax bu ne dana ko def ndax dana ko def bu joxanti appointment ndax dana ko matal Omar mu ne xol len ci ki parce que lolou lañ soxla won ci nit ki kon moy jikko bima don wax rek parce que julli ñepp ko man na fekk sax man na julli kon nit ki man na di jaamu yalla ci sahir nit ñi di ko gis fekk la muy def yépp manipulation la pour nax nit ñi donte jëfi sahir itam lu bax la ndax yunti yalla muhammadu moko santane do ko meuna ñaka def way ci ko yalla lalé lay am njëri su ko yalla lalé wa ma umiru ila li ya'budu llaha mu'lisina lahu ddin faaw rek yene bu rafet dal di ko lal ta moy delu ci yalla bo lalay jeuf ji rek mo rafet mata Omar ne balen xol ci koor ak aji or bi balen xol ci julik aji juligi wa walakin xol len ci waxam ndax lamuy wax deuguna ci mom ndax lamuy wax non lay jeffe ndax bu ngeen colorante dula nax mam mune li dal ngay xol ci nit ki lolou moy jikko kon Omar itam lim wax ci jamono ji mom itam luñ soxla la rawati na ci suñu njiti budé njiti diina leg leg ñi présenter la ciolay bo xamne suñ la rombé rek nga top ci sen kaw way fa ngeen jëm courant do fa am day leundum waaw courant bi day off daf lay nax parce que lim fim la signal jëmut fa ci yire yi la naxé waye leg leg ci suñ mbiri diiné itam ci suñ mbiri aduna itam ñi gis ci njiit yu mel non ño xamne buñ lay campagne lañ lay wax wajuñ koy dem mom dal dang leen di fal ñi nekk ci sen poste nekk ci sen mbolo nekk ci sen nit ñi xam li gëna bon ci dëkk moy dekk bo xamne buñuy falaté duñ fal xam xam waye ñom askan lañuy fal ak xarit buñ éggé fofu rek musiba amna ligéy bi bul ko jox sa xarit jox ko xaritam dekk bi bul ko jox sa xarit jox ko xaritam parti yi oté ni bul ci xor rek diw neex na ma waye sétal ko xamne amna yaakar ne xam xam bi ak nité gi ak mbax gi ma nga ca mom ba bala nga gisé lenen kon Omar limi jangalé ñun dañ ko soxlo lol ci jamono ji waye ñun dañuy fal ci ciolay buy walu diina wala ñi sol ci walu ñi fal ci walu diina ci walu askan wala ñi fal ci walu aduna ci walu manipulation ku mëna wax rythme fekkima ci yoy rek lañuy fal motax buñ falé ba paré rek réccu buñuy fal ba paré rek dal di commencer réccu ñun ñoko def suñ bop am nañ ay doom yu bax ta xamé nañ leen waye nak place nguur mom liko taxa doy war moy man nga tan ko bax waye bu fa toge day melni kakatar dañ koy wécc ci saasi day soppé ko do xam sax luko soppi manam bala mo dugg buy wax nga yaakar ne rek Omar ibn Khattab la wax ji day juk wax ji day rafet buma toge li ak li waye bu ne ciop ba dugg ci bir wallahi da fay melni manam dañ ko soppi da nga nan man est ce que du ki la don sanir carte kenen ngay gissat benen nit wa li ci gëna doy war moy day dem séti mbolém ñu doon nonam dembu diko yaqal mu taf leen ñi dend ak mom manam nguuri nguuri afrika xamul seen problème ñom manam ñom li leen gëna lor moy ñom buñ togué yow mi leen jégué baax di wax ci ñom lu rafet yo soxla way la ñom ka leen di saga lañ soxla nuñ ko mëna mbalé ba japp ko ka leen di saga da dañuy japp ne ki mom am nañ ko ba paré waye ki nga xamné mo leen di wax lu bon di leen saga kok lañ soxla tafaat ko ci koku xam nga ne ngembal say say borom duko simmi daf koy tek daf koy yolomal rek lol mom bokkon na ci cadeau yi ma jele won ci sama papa mune ma ngembal say say borom duko simmi daf koy yolomal bu jekore takat ko légui nak ki nga xamné lu ko neex ci musiba la lay wax ñi togom yag nga taf ko ci sa bop nga fogné ya fa nek xam nga ni koku dula ligéeyal lu baax poste boko mëna jox dana la ruslo waye lolu est ce ñom danañ koy bayyi xel duñ koy bayyi xel seen bëri day fatu mbolo lañuy bëgg ba nga xamné fu non mëna nek rek ndim am nga astur mbolo rek dañuy fexé ba xacc la ba taf la ci seen bop seen jikko yoy ñi yoré motax balu lay di sonu ngaysan ta dama wax ne rew bu yaqo kula gëna new doole rek mo la gëna son bu rew amé problème kula gëna new doole mo la gëna son xam nga damay dégg gaay di wax corruption ñi ne xawma ci jikko yi ñaay corruption man corruption ba légui sax man fi ko gaay yu amon fi mako yobul ben parce que corruption bima gis gaay wax moy comme corruption yu mag yi nga xamne ci office yu mag yi ñi yaq ay million man corruption bima gis ci office yu ndaw yi la xam office yu ndaw yi baado lay lañuy corrup ñom ñoo gëna son corruption 100 dollars 200 yu bon yoy ñoo gëna son parce que man mi ngay jël ci man 1000 dollars man la wax de man 1000 dollars lu bari la ci man way yal nañu yalla won deug te dimbalé ñu top ko jangale ci l'islam lu nek lay laal ndax harum na bi ci bopam ñun ñoko mom ku bokku ci gitt gi nan ci mew mi buñu kenn ne nañ waxtaan ci julle xora gennaas ka te nopi duñ ko def fepp fo xamne dañ fa wara wax dañ fa wax man ma ng lay netti lo xamne man dembala ma dal man la dal te lolu dama ko wara wax nit ñi deg ko man dem na ci barab bo xamne dafa am luma fa soxla li dembala ma dal faylo nañ ma xaaliss bu tollu ci 5200 fayna ko ba pare ñew touti mistake am ci keuyit yi lo xamne du wut ci man te ñu ko doon bind la mistake yoy am ci ñi am yenen keuyit yuñ ma laaj yo xamne ci loyal lay joge ma topoto yoyu ba mbir ma pare ba ma ñewé waji ma bolen mu waral liggey ci office bi mom moma wax na ma legi li nga ñakona fay ci bank bi lolu dem na legi faaw da ngay fayal man defuma dara lima fayon lutax muy wara dem mune lima fayon jeexna lolu duma ko meuna lolu dal fi nekk da faaw dama wara fayal waye fayat bi itam naga ko jox ta dem ñibi su ko dey bu suwa suma xeye ñew mom mu yobbu ko ci bank wala mu jox ko xale ñew bu ko ci bank bi ma wacce man ko alquran la jang way dofuma de xamna ni yeen mom da ngeen fogné manam ñun ay dof lañ way dofuma de ma wacce nako wa ma ngi dem uti wef ci suuf be ma wacce fekk seen njil li ñakor na ko xam ma dem ci njil la mako expliqué mu ma demal xaar ma ñew waye bimu ñewé rusna ta dem na topoto nako paré na ta fayu mako lim waxon te mom da bëggon na jël ci man 5200 ne dama wara fayan man ta fayna paré manako joxe xaaliss ci amul risite da nga fa ne man dof la kon lima bëgg wax moy aduna biñ tollu ni légui ana yalla ana diina ana deggu halali aduna halali aduna halali aduna ba keñ Omar ibn Khattab ne bayiléen xel ci ñi ngeen di fal Omar ci khutbam nga lol la wax Ousmane bin Affan moy ñew mo ci topone gannaaw bi Babakar demé Omar dem Ousmane ci top Ousmane nak yalla daf ko mayon ñaar mom dafa nekkon nit ku juba pare am alal ci sahaba yi bokkon ci sahaba yi ñi ci gëna am alal dana am ño xane yalla dafa am ko xamne yalla daf ko may xam xam waye alal ji du bari am ko xane yalla daf koy may alal ji bari waye xam xam bi du bari Ousmane nak mom ñaari la bolé won lolu ngeenelal yalla la yalla koy def suñ démé ci walu diina nga jang xam ko buñ démé ci walu alal nga am alali aduna ñaar yu ñaar tank la yo xane kuko yalla may mayna lu bari bari Ousmane ci ñuñ la bokkon mom lum waxon ci khutbam nga daf non inna allaha ahtaakumud dunya litalabu biha akhirata lam yu'tikumuha litarkunu ilayha inma ad-dunya tafna wal akhiratu tabqa wa qala aidan law tahurat qulubakum ma sabihat min kalami lahi tabarak wa taala Ousmane muné yalla daf len jox aduna ngén def ko waru way pour war ko dem ci al-akhirah waye defalul len ko pour ngén jeng melni aduna rek xam a manam fatte al-akhirah aduna tegu ci sa kanam de escalé yo wara yégué dem ci yalla yow nga far hem ci aduna yow muné balen def lolu muné escalé yi jaaru kayla nga dem ci yalla yow nak ñi tégal la aduna nga gis bagage nga farhem yow fofu melni lenen amatut Ousmane de li la waxon mom tam waxam ji amna solo de yunti yalla muhammadu defar na len de way yalla mayna len de wax yi man na baña guddu way day am njëriñ yalla ne defal na len aduna mune Omar Ousmane mune yalla tek na fi aduna ngir ngeen war ci ngeen jaar ci alal je xam xam bi yep ak njabot gi ngeen jaar ci defal yalla lo xamne bu ëllëgé lu reey lay nek moy escalier waye defaluma len aduna por ngeen far bank lu hem ci aduna nak ne aduna rek am wa mune su ko defé mu tek ci wax jene su ngeen su seen xol yi la bon bu seen xol yi la bon deug deug du ngeen mandi du ngeen doyal ci kaddu yalla gi di alquran du ngeen doyal ci deug wa kon gis nga osman itam mo xam ji lu muy gatt nit man na ci jeriñu bu baax ndax tay amna ci ño xamne aduna tagale na ak seen sago am tagale na ak seen sago doxna seen digeunte ak yalla doxna seen digeunte ak wetal yalla doxna seen digal tak bokk gi manam yalla mayela ko rek nga japp ne ñepp ya len gën ndax lan auto bu rafet bi keur gu rafet te wallahi lool yeb baxna ñun ñepp ko bëgg ñun ñepp bëgg nañ ko waye nak fexel bam nek waro way pour nga dem ci yalla te moy lan nga fexé ba def ko ci yalla rek soko defé ci yalla wallahi do ko reccu bu baba yew nga te mus nga waye boko fi baxé lek ak nan ak nelaw légi tay nga dem kenen ñew doon ko tak koy doon bu ko doone xamul lu koy dowe man nako dem foyer ji sax kon gawal nga def ci projet bi gawal dugalal ci bank book bi nga xamne du jeex mukk wa lool la wax mune innama dunya tafna wal akhiratu tabqa usman mune haduna fay jeex te leneen li ci dess dootut jeexati bo deme ra da ngay continuer kon fofu mo jaral liggeyal bank book bobu mo jaral dugal su ko defé ngi daldi yewal ci kaddu usman bin afani Ali ibn Abi Talib mo ci top te mom nak mo geuna beuri lu mu wax ci lolu ndax mom xam nga mo ron bunti xam xam mom deug yonent bi mo ron deuk xam xam mom moy buntu bi wa karramallahu wa chuu mom mo geuna beuri lu mu wax ci mel nonu su fekke jot gi may nañu ko ak fekke inshallah buñ delse danañ continuer ci kaddu Ali ibn Abi Talib ak digle yu am solo yo xamne digal nako jami yalla yi ma ngi ñaan yalla man mi don wax ngeen ñaanal ma yalla luma fi wax ci lu bax ma jim ci gor gor lu def ko luma wax ci savan ma man ko baye ma ngi len koy ñaanal yalla yan nañ ko yalla defal lamine won nañu ne amon ci tayam jeexna ñi yewal fofu ubil len line bi wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin
1: alif ba ta untha jim ha kha dal dal ra zayun
2: jerejeuf cheikh baye mukhtar touré mbokki kon mu ngi nonu deg ngeen ko waxtanu tay bi xamna ne kepp ko xamne njit nga wala kepp ko xamne imam nga ci lo meuna jite nak wala imam bo meune ne baye ci xel lu am solo la batay kon ñu and ak yeen ci line bi ci 7990995 7990995 ñu jël suñu fos cola bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muhammadu lamin
2: naam
3: ma ngi ñu baye muxtar
0: yeyef mustafa
3: ñu yotti la ziaré ci
0: yow mubarak fiku mubarak dere yeyef
3: mohammed lamine dila bokka jalle liñ bokka nonu
2: imam ousseynou diallo
3: imam bi ñinde ñu ko jalle yalla xare ko aljana
2: amin ya rabbi amin
3: nako yonne bi teru teral ko
2: amin
3: yalla na fam jëm gënal ko fiñu jëlé
2: allahumma amin ya rabbal alamin
3: salatul fatiha
2: amin
3: seigne bay dama amat laj te kay waaw dama dox fu vit yale passé dem be ci ben gox waxi radio la duma wax bor bi may romba gis ay nit ño xamné do gisé dom adama te yépp musor la suma né musor xam nga li tax mané musor lañ ñu ngi tok fess fa tek waaw mané lu xew fi ñene ma fi de benen jigeen ak fi nekk de da nga rang joxe 200 dalasi mu setal la su la setale be pare nga ñew fook nga ñewat ci mom jox ko 5000 o 4000 mu sangala mané waw ci de mom xamna ne fi bala ak bi di jeex mu nekk dalasi millionnaire waw legi may laccé bokalé yoyu lan la ci alquran wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh
2: jerejeuf wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf mr fall ñu koy jaajeufal su ko defé yeenit man ngeena def ni mom 7990995 da ngay jëkke 87 bi nak waaw ñu jël ki ci line bi assalam alaykum
4: assalam alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: jerejeuf contane nañ torop
2: yalla yalla contane tim tomo
4: wala bine na wala neena
2: okay jerejeuf
4: yalla yalla me wir ak yoree
2: amin ya rabbi amin
4: ak tim boray bal alquran ma ko yeenen bi
2: amin ya rabbi amin
4: jerejeuf
2: jerejeuf jerejeuf tim thomas ñu koy jaajeufal jël kenen ci line bi assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam bu ko baye
2: naam ñu lay délo ziar bu baax baax
5: di la ñaan jamm bu baax baax ñu nuyu bay ma famu di ñaan jamm bu baax baax
2: mu ngi lay dégg amin
5: okay
2: jërëjëf jërëjëf
5: dama gëna nek waxtaan na mo ci xam xam la koy tek
2: ma sha Allah
5: lolu mo jëfé nak ñu nek ni bay ma tal mom ak sax jowar mom no imam ali jowar ak ustaz bi ñu imam usman dia ñu mo dama lay tek bu baax baax
2: ma sha Allah
5: ma sha Allah yalla yalla yof xam xam bu baax baax
2: amin ya rabbi amin amin
5: jërëjëf
2: jërëjëf ñu koy jaajeufal yeen nit man ngeena def ni ñoom 7990995 gannaaw bo bëssé 87 defal 7990995 7990995 ñu jël ki ci line bi salaam aleikum
6: aleikum salaam assalamu
2: aleikum aleikum salaam si naam
6: lay ziaré
2: ñu lay délo ziaré bu wër
6: ni ziaré suñu papa jëjë
2: aïcha mu ngi lay dégg
6: wa rabbi amna solo trop
2: okay jërëjëf
6: yann ñu ko yalla fayal
2: amin ya rabbi amin
6: ya rabbi may ko wër ak xawal gu bari ta ande barki
2: amin amin amin
6: amin ci salaam untu yann yalla yagal la
2: sama wër ñu bokku ñun ñëp amin
6: kontaan nañ trop
2: jërëjëf si yalla na yalla kontaan okay jërëjëf si ñu koy jaajeufal jël keneen salaam aleikum
7: aleikum salaam roodo la amin
2: naam
7: ziaré na la
2: ñu lay délo ziar bu wër
7: yeen ni ci papa jojo
2: aha mu ngi lay dégg cheikh baye aha
7: mom la te buma la te
2: wa okay
7: mom jëf ni julli lay ñew
2: mbiri julli
7: julli wa mbiri julli
2: okay
7: julli dafa am solo trop dafa laaj ay sarte ko dafa laaj ay yoon nga dem ci juma yi ngeen taxaw ci sapé bi because juma yi bari legi sapé yi dafa am nga tay bobu amul takapet yi amul lifin dañ fa doon def call
2: wa
7: wala ina nga dem ci juma yi nga gis nga xamne ne yow fi nga wara taxaw wa dafa am doomi adama yo xamne dañ la xari dina nga xamne soko way ne taxaw bu sa baata mu gëna delu gannaaw waye dama fokk ne comme lay façon yoy su amé julli ni su waré am ni imam balanga wax nit yi balanga wax allah akbar da nga wara wax ni lay sappi ne defal sappi bu ba nit yi taxaw bu ba du ko so xolé soldat yi ak police yi su ñoom ma suñ taxawé lay bi dafa juk kaj lolu yepp fal la ko gay ron ci islam wa dama bëgg mu leral fofu nonu tamit tuti
2: jerejeuf ray jerejeuf mu ngi ko kon mu ngi nonu jubenti sappi ci julli gi la bok legui lata ñuy ñew ci mom laccem ki imam edegal mr fall amna lum laccé xamna ko lay bari na waye time mo jeex waye ñu ñew rek ci mr fall ci limu laccé non ci jigen gi nga xamne da fay sétal
0: mr fall mom lim laccé danaka tontu nako ndax daf ne bokale yoyu lu ci yalla wax
2: ah bu ngok
0: so xasse bokale rek
2: waw
0: haram ñewno
2: ah kay
0: lepp lu jëm ci mbiri sedd yoyu ak yefi jalang yoyu dal lo haram la ko meuna daw rek nang ko daw way do ma dama nak comme jeen jang sori wu ñen ñi seen iman degeerul ñen ñi dañoo jaaxle ba duñ xam fuñ jëm mo leen di duggal ci yoyu waye yoyu mom du yefi l'islam du yefi diina ku ko meuna daw dal nga daw ko mo gën
2: ki mujjé ñew
0: lim wax amna solo du ne dafa war waye sopu nañ ko moy ci heliman ji liñ sopu ci ab imam budé amna fiqhu dégg na mbir mi deug suñuy défer sapé manam suñuy taxawal julli gi mom du jox nit ñi gannaaw di jublu penko dafa ton jakkar li nit ñi heliman ju xam fiqhu non lay def leg leg nga gis ko xay lay dugg ci minbar ba jox nit ñi gannaaw comme ni muy julle du ko sax sappe ñi li xam rek mu kabar waye lolu ñaka xam la bo xame du farata de waye sop nañ ko te yonti yalla muhammadu sall sax na dañ nako def jakkar lek sappe ñi taxaw ngay xol ñi taxaw ngay xol yow yaay ñi ya imam bi keur kay bala nga teud fexel ba xam ndax njabo bi teud na ñum de bo xolé sappe gis ne amna fu jup nga ne waaw fu jubanti nga ne yow duggal fu manki nit nga ne e kay fi yow eliman ji lolou dañ la ko sante boko defé ba sappe ci kanam jup ba ca gannaaw ñomi tamit def nonu nga daldi wax ci olof wala ci arab wala lo man nga ne jubal len sappe yi wala nga ne tazawwu manam sawu sufufakum fa inna tazwiyata sufufi min tamami sala jubal len sappe yi ndax jubal sappe gi ci julli gi la bok legui nak yow bo dende nit nga ne ko poussel ni mu bañ comme xeyna non la mel wala ñewal ni mu bañ yow bu ci sa yon nek yow taxawal jub rek
2: waaw rek nak
0: waaw so jubé yow and ak nit waaw mom su bañe ñew yow nga baye ko lu mbiri bopam la waye nak jub gi mom jubab sap gi mom ci julli gele bok
2: lim wax ni lu am la de am ñoo xamne neexuñ affaire
0: de dedet am nit do adamay
2: benen vitamine ci sapé gu ñak gogu sax légo lég nga gis ñoo xamne li len fa tek manam comme lay
0: do waaw lool
2: way du jang
0: dedet julli gay mom
2: lool tamit ndax warna mune ne
0: yo juma yi mom lu nek fam xam nga juma amut vip
2: dedet warta am vip kay
0: juma
2: ñe ana vip xam xam
0: ngok mom la doon wax ni ñet nit wala ñent ñi tolo element rek ñu am vip lool tam li tax ñi bëgg ko moy su ëllëgé bu imam amé ngant
2: waaw
0: suy japp mu yomb ci mom ne tiyé na lamine xacc mu ñew lamine motali
2: julli gi
0: du deug waye tay bu fekke da nga ñew sa element mu xacc la tay yow nga melni man xamula bo pour nga motali julli gi problème la nek rek
2: deug la
0: wa lo rek mota ñi bëgg yent bi doon wax ne waliya li ni ulin nuha daf daan wax ne ñi tollok man na nek borom xam xam yi ñi tollok man so ëllëgé bo bëgg def li ñi tuddé wutal mu yomb
2: du lo defé
0: waye gannaaw lool nak ko ñew julli ci rek war nañ la mëna may nga taxaw
2: bal mo ma jël ki rek xamna waxtu wi jeexna tak nak xamna fëgg
8: ci mbiri julli la ñew be legi rek
2: waaw
8: waaw taaya yi ñoo taaya ci nafila ak taaya yi ñoo taaya ci julli farata yi nga gis ku julli nafila taaya bi gaaw be waaw nga ak taw tamit so julli farata tamit taaya bu mujjé bi ngi taaya waaw
2: ok
8: waaw loolu la bëgg xam
2: da nga bëgg xam luñ ci wax wala
8: waaw dede taaya bi gub
0: xamna
8: legi taalay la fa am force paragraph ak second paragraph comme so ta so julli ñeneenti raka
2: ok
8: waaw taaya ñaarel raka bi ak taala ñeneenti raka bi fi
2: taaya moy taaya selmal bi ok
8: waaw taaya selmal bi waaw de fa melni taaya ñaarel bi dal mom la nit ñi di gëna taaya bu ñu ka bi mom la nit ñi de gëna taaya su ngeen nafila
2: ok
8: na taaya nafila bi dañ ko wara extend mom dem completely
2: ok
8: waaw loolu lay lacc
2: acha jeureuf waxtu wi nak jeexna tak cheikh bay amna keneen koy dugg ci te jeexna legui nak noy def ak taaya bi
0: waaw
2: ñu ñew rek ñewal ci
0: waaw nafile nafale lim ci lacc lu am solo la amna ño xane bu ñu julli farata day mat waaw bu ñi nafale day manki ndax nafale dañu japp ne nafale la ruko lu dul matati su jodo dul matati ndax lan ma ngeen nafale
2: wala ñu parax ko
0: joom tele ni ngay julle farata non nga wara julle nafale ni ngay taya ci farata non ngay taya ci nafale ta nak bo ne habdu wa rasulu taya ba jeexna taya bu mujjibi na ci lañuy yok salatu ibrahimiya ak yenen ñaan rabbana atina fi dunya hasanatan ñaan yoy nga ci yok motam muy gëna gudd lool nak mom man nga ko yok ci farata man nga ko yok ci taya nafale bu la nexé soko ci defu di habdu wa rasul boko waxe baxna moy li gëna tuti waye dal julli mom ndim julli la rek ruko yak sujudi dafa wara mat nay nafale na ñaka nek nafale
2: acha mu ko joxal son nombre bi su ko defé nga tagwalé fofu ba benen aljuma ak jamm
0: sant ñepp gëreem leen 7015452
2: 7015452
0: 8770154552
2: mooy nombre cheikh bay
0: mu siyaré ñepp ok ñepp assane ngay mom mi ngi koy gi moto bi ba legui kiyagut
2: baragut
0: ñu koy ñaanal yalla da wi yalla dimbalé ko wax deug mo ñu daan jappalé yalla may ko moto bu bomb bu baaxa baaxa baax di nuyu señ papa Aladji Antoumane ak ya Adama Fati kër ga yépp njabot ga bayiwuñ kenn ziaré len ndokel len di nuyu Adja Ramu Camara ni sa ñu koy sé bu baaxa baaxa baax antiramu man de Adja lay wax
2: waaw
0: Adja Ramu ndeysan antiramu mang koy nuyu bu baax ko ziar ak njabotam yeb di nuyu Adji Ndey Touré fale ci bakoté way di nuyu mbolem ñi nga jangale ci l'islam nuyu ne ñepp ziar ñepp pa Modou Sa Souleymane Diack xawma ndax delu na mu ma doon wax ni mu ngi fi ñi ngi koy nuyu diko ziarra diko sét naka nonu suñ mak Mamad Touré fale ci kër Baye Cheikh Omar Touré Mamad ñi ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax di nuyu wa kër gi njaboti Baye Cheikh Omar Touré yépp di nuyu Cheikh Habib njaboti Cheikh Habib Touré fale ci yundum suñ mak juju ñi ngi koy duñ ko fatte mukk nit ku baax Imam Babacar Sall ak njabot ga yépp ziyara bokk yi nga xamni ñi ngi top fuñ mëna nekk ci kaw suuf su ko defé ñu yewal fofu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin
2: jërëjëf Cheikh Baye Mokhtar su ko defé joxé dig dajé ba benen aljuma ak jamm sen jàngalé ci l'islam di leen jaajeufal ci déglu bu rafet bi ngeen andon ak ñun Cheikh Baye jërëjëf yalla yalla wéral yalla yalla yok war way dal yalla am
0: amin
2: yalla am
0: amin ya rab
2: té muy jur jamm nak and ak yokuté and ak xiwal and ak tiranga ci dara jaay Muhammad sallallahu alayhi wasallam
0: yalla boole
2: ñu ko ñu amin ya rab ay ci mbokk ci kanam ñu and ak oustaz Aladji Thierno Aline Diawara sen tafsirul qur'an gannaaw yeglé ak yebane yi

0: duguma len jox la du kenen joxul len ko da ngeen ma wedd rek continue len gogu du lu neex yalla lum beggone bu ngeen ñaké bu ngeen ñëwé ci mom su ngeen démé ba nga xamni ni wuñu na ñak ga moy jox na len bam doy ci kom ngeen jaamu ko way comme lank ngeen du ngeen ko jaamu fokk ngeen wedd xiwal cianta xiwal gi mu ne len dem len fa tamatu dem ak tekkula amru tahdid la tekk dem len yag yag ñewat te su demé ba bis ñew dana ko jeflanti yeen moy fa sawfa talamun fa sawfa talamun kel ti ngeen di xam mu jeeg mbir mom bu ngeen ñaké ñew buñ len joxé ngeen jamb mbir bis dana ñew bu bis ñewé muy bis penc ma jeflanti ko yeen rek fa sawfa talamun yalla ne way ñaaluna ñom musyrik yi ñu ngi def lima ci lo xamne lima ñihal lo xamne la yalla mo no ñom xamuñu ko ñu ngi def luñ xamut ay buñ ko xamone duñ ko def lo lay tek ñu ngi def luñ xamul buñ ko xamone duñ ko def japp xërem bokaliko ak yalla yalla nek yalla man lepp di jeriñ mana lor mana yëkëti lor jappuñ yalla ñu bayiko fa dem ci xërem manul len jeriñ manul len lor ñu defal ko nasiban cieur bu fekkon cieur bi dañ ko sekk yefe xerem ye len ko jox ñu delo ko ci ñom sax mu tané wala ñom ñu fagul ko seen bop man ko am ko sedd ko seeni xerem sax mu tané waye dedet mimma len ci li nga xamne ni ñun yalla rasaxna no len ko war sagal ci la ñoy chompu jox ko seen xerem doy di rawul lol liñ len war sagal ci lañu ciompu jox sen xerem ni mbaytef mi juri keur yi mbaytef mi ci qurbani waw liñu jamo sen xerem yi qurbani waw jurgi dañ ci def qurban mbaytef mi denga juri keur yi bok na ci dañ ci def qurbani batay dañ ci def lo xamne dañ ko cërele xërem yi lolin moy qurban ben tay ciomp ci mbey tef mi def ci qurban ciomp jël ci gatt yi len yalla war sagal ñu def ci qurban momale len momale ko sen xërem yi lu melni ki xelem yoy ñuy wax wasila ci ñom ak yi ñuy wax lu melni ka am lu melni saiba yi yep ay qurban la xiwal ci yu len yalla xiwale ñom musyrik yi ñu sedd ko seen xerem yi yalla ne xamuñ waaw li ñu sedde xamuñu ko liñ japp diko jox ci rit xamuñu ko ndax japp ak lu len du jeriñ la mënul len jeriñ mënul len lor liñ len di jox momuñu ko ba di len ko jox kiko mom jox len ko delo won ko ci mom ndax diko jox ko xamne yelowut ko way ñaka xam nga way ja'aluna lima la ya'lamuna nashiban mimma rasahna moy asa lillahi wa asa li shurakaina wadi me ci suratu an'am su ka defé nak li nga xamne mom lañ seddi yalla lele ñu ciomp ci sax doli ko ci rub xerem yalla na len nak man di gis na ngeen di def len ba ngeen ñu sédé sédé len su fekkon da ngeen bayyi cërié non sax muy niru sédé mandu waye lég lég ngeen jël ci lima mom jox doli ko ci cërëb xërem yi ta du ngeen joom ben bis du dik ba ngeen mësu joom ciomp ci cëru xërem yi def ko ci li ngeen ne man yalla mako mom lool mom gis na ne du ngeen koy def kon bir mi téef la hada lillahi wa hada li shurakaina yalla ne tallahi barke yalla la tus alunna def na len ko laaj laajuk tawbikh la su'alu tawbikh la du bekte de laajuk ngagn ngagnal laajuk jatambal laajuk tital len te ci sen loshi di len yeungat nan lutax ngeen defon li la tusaluna def na len laaj ama la nga xamne ama kuntum la ngeen nekkon taftaruna don ko doudal wala la ngeen don dout la ngeen don fente yene fente li ñom ñoko fental sen bop ño fente sak ño fente sakal yalla bokale ño fente sakal yalla ci sak ay cer ci li len yalla war sagal ne li yalla li xirimi lool ñoko sak dañ len ko laaj ëlëk bo len laaje ñune yalla ñuko digal bo legge ñu laaj len ndax yalla len ko digalalom deet ndax dañ am proof wala deet duñ ko am mukk yalla ne waye ta'aluna dañ ñu def li lay ñeel yalla al banati dom ye jigen amna giir guñu wax ki nana lu ñeek ak islam aqsha lu ñeek ak islam de islam di ñew ci li la len fek bokone ci sen aqida ñu ne malaika yi duñ ay mbindere ñu tuddé len ay malaika ay dom len ci yalla li lañ don li lañ waxon li lañ fason ñom dañ nan malaika yi ay jigen lañ teyit ay domi yalla lañ yalla len jur ñom lool lañ waxon ba kaddu gogu jibé islam ñu wara mëna tontu ci lu melni téré bu bes bu wacc muy alquran yalla ne subhanahu subhanahu sel ñihal ne yalla ci hamuk dom sel ñihal na yalla ci li ñuy wax li git qusaa kinana di wax ne malaika yi jigen lañ domi yalla lañ lol de sel na ci yalla mos jeffi dom adama lañu jël misal ko ci yalla te yalla du dem du mindef du jëmi dom adama yalla ne ni le lañ wax ñoom walahum ñeale nak ñoom ma yastahuna li nga xamni ñoom mom lañ bëgg waaw ñoom dom yo goor lañ bëgg mom lañu ciiro li jigen ñu askane ko yalla lutax lool ali rabbikal banatu walahumul banun li lañ wax yalla ne ñoom dañu askane yalla dom ye jigen muy malaika yi ñoom nak ñu bëgg dom ye goor di jago dom ye goor yi setal ma bi cerit encore cerele yalla dom ye jigen cerele sen bop dom ye goor yalla sadal lin ci lepp ne iza busira bu fekke begelef na adum ken ci ñoo bil unsa ci jigen ben yadama ñiëk islam li mo doon seen jikko bu yalla ne buñ bégalé kenn ci ñoom dom je jigen niki jabaram am dom ba jigen ku ci demaan ci jatti ja gori wacc liggé ñoo fekk ñu ne sa jabar amna dom ñu ne lum am ñu ne jigen muna zalla mujji wajhuhu kanama gor goge muswadan nek kanam gu ñu ñulal sopeku ba nga ne malal da MC sopeku kanam go xamne comme kanak sopeku kanam ak aji jaq kuñ bigal sa kanam wara recceku mbekte war ci afeñ nga jele ci njaqare xame kanam ku jaq bu sen dom bu sen jabar aman dom je jigen ni lañ dan mel su ka defé wo mom ko ko nga xamné liko yalla bigalé ci jabaram joj dom je jigen la kasimun ajin feex lak mer moy kasimun ajin nebu meram la da fay mer ba du mëna wax xol bi fess del ak mer mune waw légui nak légi domi jigen ngeen di askene yalla te bu len ko yalla joxe ngeen mer jek na wala jekul kay jekut nak o kasimun waw dañuy mer dafa bokkon ci jikko arab atlan du jek islam amon nañ jikko bu rafet bo don top sen khuluqu hasan ñoko uppon xéet yépp amna lolé tax yalla gëna lélen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam faccé ci ñoom ndax lañu amone ci jikko jërëfet wayoon amone nañ benen jikko yi jikko bu ñaaw buñ doon jëfëndiko ndax yenen xéedi amone nañ ko wala deet wa ñoom amone nañ ko waaw bañ nit ki kat téewun nga waxal ko lu rafet lim lu necc mom amone nañ jikko yu rafet waye nak amone nañ jikko yu ñaaw sen jikko yu ñaaw ye nak bokkon na ci li buñ amane dom ba jigen dañ koy gasul buñ len le te du dede buñ ne li nak ñu ne dañu ragal rek ëlëk ñu gatchen ñu ben ñu jural ñu ay domi ndialo te du ko ci jar wala bok ñi yefal len bañ reey mat ponkal mat dara jamburey ñew jël ko ci suñ loxo dem jëfëndiko ko li yëp ñuko ci bañ ñu do ko tel di sul ñu daan ko def jigen domi ya gori lele ñu wañi ray bo waxe ñu ne ñak gi ci kër gi lek gu bari ge ko waral bu fi njabot gi bu fi tanki bari wut lek gi dootu fi bari lu fi ñoo man fe dess ñi ray domi gori ngir ragal ñak bokko na ci seen jikko yu ñaaw da no noton jigen not ko di ñaawal ci mom andale gi ñu andale ak mom ci not giñ kon noton jigen jigen daanu don mo xam ndey ju bayyi alal la wala bay ju bari bayyi alal la wala mbokk mu bayyi alal la du ci don comme jigen la rek du don ñi jël sen jigen diko luyé yow mi ko soxla ci sen loxo man nañ la koy luyé di ci comme tulu fa sen aaju wala ñu jaylo ko ci ñeukta wala ñu abal la ko ci kaw doyalal jigen rek waaw ñu leen di liggéelo yo xamné yu funis la te duñ saña bañ ndax fofu lañ leen classé kon jigen warna xam fu islam fan la ko jëlé ak fan la ko tek warna ñukkal islam ba islam ñëwé haram ray nit ray ko sulko wala sulko te dehul ñaar yépp daf ko haramal ñi nangul islam bayiko lolu jeexna fa rar nga koy deg ray dom jo gor ngir ragal ñak ba islam ñewé daf len ko téré ne len du yeneen dépenser du yeneen ay dundal man ma len di dundal di len dundal ñom lolu stop mu jël jigen ne ko malay seddi ciir bu la ken musul seddi nak nga baye mako xel yow mi nga xamne daan lo am ciir ci mirage dara duhul won dara hit ci andali gi ngay andala gor ludun materiel nga lum sañ ci yow def lum bëgg ci yow def ta amula sañ sañ tay mala jox sañ ci sañ bi nak du yëkëti la tek la ci ko gor ñi lool mo mënu nekk waye dina la def nga nekk hafu gor haf bax na di ko amu don dara kay bo xame haf jël legi hafu gor nga buñ démé ci mirage mañ la doon xagn bu jigé bu lu gor am dana jël gën walu go jox la lool dal bu ñi doxal mirage bu dé ñu ngi mirage ci yoon lool lañuy doxal ndax lool la yalla sédd go jigen gor ñaar jigen ben mu né d'accord na mu né ke li nga melo ni matériel ci biir kër gi dana ko sensé ba mu jék su ko defé moy gor comme mom dafa goré di wané ngor yaam dana len bolé négu sey dana ko jël dund bi tek ci loxom né ko del dundal dal wod de koko te dekkel ka bu fébaré fajal li la yalla jël jox goor mi goré ne ko jigen nak yewit sa place bu ko wacc bo wacce sa and fo dem fekk handu wo dem fekk borom tok ci ne ko goor yi sa waref la ci mom li jigen am kon tiranga ji ci islam sedd ko jigen am kon ne ko nak ar-rijalu qawamuna 'ala an-nisaa gannaaw bi yalla jele waru gar yeb tek gor niko jigen nak na nga xamne gorale yelif ne lay digal ngay def ndax mo lay tane ci xel mo lay tane ci xam xam mo lay tane ci gis gis donti da nga am nga gis gis ne nak gor nak yit saful ak sa fayda saful ak sa fayda jigen sa bu la moye moyut la man la moy lama tegon ci yow gal ke ci sa loss wi nga da ko defal teggiko sa bu la moye moy na ma teggiko waw sa bu la moye moyut la man la moy teggil limal tek ci yow ci mom yi yalla tek gor sa bu ko jigen bañale sañna momi li tegon ci mom yeb mu teggi ko ci mom bo demé ci ibnu rusd mu ne ndaw si bu ne damay dem gor gi ne du ci dal do dem monuma ñaka dem damay dem digaluma nga dem togal ndaw si ne peur di dem ah bu xifé na lamb posam way bum lamb sa poste bu fekkon nga jox ko dépasse jeul dépasse bi dugal ci sa poste bi yaaka mom wacc na la kéro day dem ci luddul sa ndigal ta monoko ñaka monoko téré jeul dépasse bi dugal ci sa poste momut ko ci yow yaaka mom bal mu dem ba ñew lu dem ba yag dara waru la ca mom ba moy ñibisi ma ngay dem jo xamne nak borom da fay neexal bo no kon togal mu tok bo ci hapone tubo ji xotte ku mu tok legi ma ngay dem nga yolamal ko mu dem joxali ko depart mu yubale ko ndax mu ngay dem ci sentigal moyut ma moyut la ya ko may dem depart dina ko yubale don tutu ko toge ci keur gi mo way la moy lek nako yubale di la yalla santane yalla dafa topulo jigen jeukeram jigen bu moye jeukeram moy jeukeram yalla la yallam la moy ndax lim wara top jeukeram yalla ko ko digal kon bu ci deñe yalla la moy way moy jeukeram donte moy ne jeukeram dama wax ne jeuker rek la man nako muñ mais yalla mom lam ci tegon da koy gal lam ci galon da koy dindi kon nga xamni mom munu ko muñ yalla ne dom ji jigen ngok su ko defé na li yum ngeen yegna yalla teggina ko jagale len islam bu melni jox len tiranga ju tollu ni kon kat japp ko warna len li rek la ci don wax buñ demé ci leew bañ nekkon yalla ne kenn ci ñoom buñ ko bëggalé dom bu jigen ci bañ gi bañ jigen da ngay xol kanam nga da nga nan ki dafa meron demb bala tay te tay la dom ju dogo juddu merma kanam gi fess del mi ni xinu ngon xol ba nak di bax jaq fogg na ne koku bu juddo tay du ko fete fenn limi yakaron ci ku koy wutu ci dara koku mom du don koutay ci mom jaq rek ken xam fu mu moy ci mom li bokon nañu liñu jikko ñom mune yatawara dana nebu min al khawmi ci nit ñi mom kiñ may ki yalla war sa gal dom ba jigen ci jabaram mom day nebu ci nit ñi nitam ñi day nebu ci ñom min su ima busira bihi dom je sax du ko yebane manam du yegle yatawara min al khawmi min su ima busira bihi sang mu yeglé né jabaram amna dom mu né jabar ji né yeglé comme mo am dom né jabar ji yeglé waye mom du yeglé waaw mom du yeglé dé waaw du yeglé lamine dakar na né ku yeglé hout do ngenté ko am dom yeglé hoko diwa amna kumuy gis ci télé bi ku bëgg laax dé koku dal du yakar fofu laax mo ki jabaram am dom yebane hut amuk dom ja so délé ku kutab laxit bu hol bo xeyé bu fa djublo xam nga né ku yeglé hut do ngindé gëlebé tabarakallah amna moy ñambo ris rek ah dé ris rek ris ak sabok yu sew siwan yu lañ fay dajale rek waw su ko defé ñu joxé dom ji rek teen ñambo waw ah jëbër ji dirub lim ëmb yëpp yo waju lu ci dara hein jurom ñent wër mu am dom nga ne def sa bét xam nga noosi ñoomit tabarakallah amna ño xamni jëruñ di gaaw xamal li ne ci dirum dom amna ci gor ñu bañ dom ju jigen manam yaakaruñ ci mom ëlëk dara dal ba nga xamne suñu yegene ndaw si lim ëmb jigen la nos bi sama nañ ko soxal bo amé dom ñu ñaka yeglé bu bis ba ñëwé ñi yeg ñëw taxaw ñu wone ngant ne dal dañu joxé tour rek mu ñëko ñu ko fa doon bayyi muy kumpo topoto ndaw si meuna am ci ñeñ ni da na xamne ah meuna muy goor su ko defé ñu topoto ndaw si du am ben new ni ak new doole ndax topoto gu mat seuk ah bu yalla defé nak ci panga ba ñew nak bu jigen nak ñu na ha li de mu ngi xamu koon ken yaakaru koon fekk sa waji mu na am jeline ay saako ciep tek ba laqon biri go diwlin yaak ba jënd xarma wala mu lijeenti won xam nga mom xarit kenn duko delo fonk ngirene diko kon goor ak jigen yeb lañu ngenté waye nak suñu nefi ni ñaari wër rek ñu na la jigen nga ambu nga ñew ni jigen la ambu yo kenn do ne bi sax amato fi jamm hein waji commencé dox goudi ba fanante tout sax ndax li nga ambu jigen la jarula topoto bang koy himbi dara tarayewu dara bu legay def dara dana yom ah ñomit legui lañu gaaw de biir mi da jaru gaaw yebane amna dal bu delu hon ci kumpu ga dal nga xamne li ci xew dal ken duko xam ci ñom ah dana gëna nek sutura waye fi mi dal xam giñ koy xam mom amna ci jigen ño xamne muñ tolo fo ño yobu sen bop nos ndax sen jigen goor du len jox tous ndax jigen la amna ko xamne dañ ko jox ñaari no ndax jige goor la am hein lum topoto wala auto bu ko yobbu wala akki bi ko yobbu xam nga lolu kat xam xam bi mo dindi kumpo koko hein waxtu dafa jeex danaka wa huwa kasimun yatawara ñu may la yalla war sa gal la dom ngay neub sew nit ci dom ji nga am ndax lan dang ko ñaawul dañ la ko bëggelé doom bëkté la mbokk yi ku ko am ku ne xamal né mbékté ak yalla la gum la bëggelé bu ko soppi mukk muy ñaawu luñ la bëggelé naan mayun ma dara lu jigen bu ko kenn xalaat nañ ko def muy njabot nañ ko def muy mek yalla nañ ko def muy mbékté nañ ci di feñal mbékté bu neexu doon ci xol yi sax na feñ na mbékté feñ tay na xol mbékté la yaangi am sa jarbaat bu goor mu ngi ci sa kër nangul la lol so juru domba jigen manoko forcer ne ko tay dana la may jabar hein yaangi am wolere wu bax di gor mu ngi am ay dom ya gor bo yere sa dom yi ñu yarba ci jaadu bo taxawé hubil len kanam ñu ñew jël say dom duggal ci seen bit kër te fofu xemam nga sa dom nek fa su ko defé kon fi ñuy li ñuy jëriño domba jigen fa tabarakallah li dombu gor di jeriñ mom la dombu jigen di jeriñ dom la da deg koy netli sax ci mbindam deysan mo mune dombu jigen yermande la waaw domba jigen bu la ko yalla maye jox na la yermande setan rek domba jigen numu yereme bayam domba goor dana yerem bayam way domba jigen day amal yermande bay su ko defé kon yermande ci yermande ngok mune domba goor nak warsak la wax lolu yermande ak warsak ban nga ci mana ñak dem ban nga ci mana ñak du moy ko to doko sakku fo ñaké yermande da nga outil yermande fo am ñaké warsak da nga wuti warsak kon am nga lo xamné may la ci yalla mëno ko raflého kon li ci dess moy buñ la ko may rek jëlal da nga ji gis ko xamné limu am ci kër gi comme jigen la fogné né duñ tékki ëlëk bu kay di duggal na ñëpp school wala seen yaay sa ñoy sonu di leen duggal school waye bu kay bi commencé di bax ku ci bax kayit koku na mu jël ko nak né commencé raay né ki suma doom la yaakar na ci mom ëlëk lénen djel nak participation def ci di dem ki ne ci gënaaw xamu di njëriñam nak mom mu bayiko ci gënaaw nga japp ñepp nak nga wara japp ñepp nak jëriñ leen te jëriñu leen te tegg leen ci yoon li la yalla sante waaw yalla neena ma leen ko jox ma leen ko bëggelé da ngeen ci bëgg wala bëggu leen ci ma leen ko bëggelé di leen xol nak ayum ci ko ndax day japp lima ko jox ala honun ci ko doy dal diko toroxal diko soufel ndax loolu la koy jappé wala deet am yadusuhu wala daf koy sul fi turabin ci souf ta dewut so ligé ma jappé ko mbugal mo du jeex nak mo tané yalla né ala dama né sa a ñaawna ma yahkumuna liñu hatté ñom dal sen atté ñaawna askene yalla ay doom yi jigen te bëgguñu ko jago doom yi goor yiñ bëgg te yalla yépp la bëgg mom kon ñu ngi xañ yalla ñom yalla nak bëgg mëna nak bëggé wu nonu li bokkon na ci aaday arab te ñaawon lool nak fa tabarakallah islam nak moko fi dindi wa minute buñ démé ak islam amatu dara lo xamanteni lu ñoy topé ci lu ñaaw la ndax islam rafetal nako bo nopi te lim ñu ci digal moy ak rafetal jël lepp muy ak mbékté kenn ku ne ñu jaarlé ko fuñ ko wara jaarlé lamuy jëriñ ëlëk yalla xam dom kan lay jëriñ yalla do nga mo xam yaay jëriñ sa dom wala sa dom lay jëriñ wala da nga jëriñ sa dom wolbeutiku jëriñ la wala da nga jëriñ sa dom muy ab bor bo legge mu fay ko kenen wala mu fay la ko ci sa ganaw li yeb ken xamuko yalla ne li lasina la yu'minuna bil akhirati su waxtu wi jeexere waxmako jeexna tak kon dafa kon dañuy taxawlu fofu mbokki buñuy dorati ci katnu yalla doré ci li lasina la yu'minuna bil akhirati masalu sawi walilahi masalul a'la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñi fi joge ku xelo ñoy ngay dekké bu demé ci do ta xéri yu ko djoy rasulullah
2: jerejeuf mbokki deglu kat yi jerejeuf oustaz alhaji charnolin jawara su ko defé li dess ci waxtu wi ñu and ci ak yeen ci 87 7990995 87 7990995 fu ngeen mëna jaar su ko defé ñu and ak yeen déssé nañu rek ñetti minute yi ñu and ak yeen ñu jël ko ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: bismillah
3: wa ñu ngi nuyu di ziar
2: jërëjëf mam babu
3: wa li ndor
2: sa lay dégg
3: contane ci nañ contane ci nañ bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax
2: ñalla yalla ko dal
3: ma ngi dolé fon ci yalla di ko gërëm
2: ma sha Allah
3: dom bu jigen bi nga xamne bi mom la ma sedd man te mom mokal lo nako alquran bam tere ko fi di deug bi
2: alhamdullilah
3: ba pare diko jangale itam ki dara jam ko don jangay
2: allah akbar
3: waye tay mom seen waxtan ni mom wax deug yalla man sama xol fess na ci lol
4: yalla xol da gëna sedd waye
3: ne di sant suñu lay di gërem mo la li jam
2: naam
3: waye ñu lay sant ñu lay gërem bu baaxa baaxa baax yow xamna sa tuubi mom
2: man na yobale sante bi baxna
3: tay mom
2: wa baxna deg na la
3: ngi gërem bu baaxa baaxa baaxa baax di rafet programme yi tamit bu baaxa baaxa baaxa baax
2: ok jerejeuf jerejeuf
3: xam na rafet na sel na alquran ni leer na nañ
2: jerejeuf sar
3: wax deug yalla ñu ngi content lool te ñu leen gërëm
4: yalla content
3: yalla yokku leen bu ngeen yokku
2: amin ya rabbi
3: bu ko am am ci man man ci wër ak man ak lool dal
2: amin ya rabbi
3: dafa ko defal ñu deugal wi ñu yokku ma xam yi deugal taxaway fa ko
4: amin ya
2: amin
3: parce que qur'an kareem dara ja sunna
2: amin amin amin
3: sa parce que ñu ko yel nañ deug ba melni yeen nek di ngeen nek ni parce que qur'an kareem
2: amin ya rabbi
3: sa amin ya rabbi sallallahu alaihi wasallam
2: amin mashallah
3: dir ngeen jëf dir ngeen jëf dir ngeen jëf
2: okay jërëjëf
3: content nañ baaxa baaxa
2: jërëjëf mam babu sar ñu koy jaajeufal bu baaxa baax di nuyu wa dekk ba yeb
4: kébé
2: ñu ko kébé aji xoje drabe ñu koy nuyu momit fofu la dekk ci ñu kébé ñu koy sét bu baax aïcha mu ngi nonu su ko défé rek fatali len fi ci pipeline tay nak dañu am tiss muy imam Ousseynou Diallo mom mo genn aduna niki dembu tay ji lañ ko wara jébal borom Ousseynou Diallo mom TRRC bi mu ngi fo won tamine mu ngi fo won mo don ñaan bala gaay door
4: bokku dak wa ay xam nga demam duñ ko jotto
2: deug ñu ko jotto
4: ci ay may yi la yi don ñewal wala naay bi don yag na
2: waaw mag la won kay yag na waaw mag la won
4: baye won ni jité
2: waaw ba won na
4: jité
2: waaw
4: alhamdullilah
2: legol leg mom yebane ak yegle yi dan def ci juma bi sa mom mako dan def way ap tagi baye na yeb
4: gra dama xam
2: ay dan ñew rek dafa dan ñew rek tok
4: ndeysallah
2: dan ñew da tok
4: waaw
2: ma ga dug ci won yalla yalla jéggal
4: ko yalla yalla jéggal ko
2: amin ya rabbi
4: ay kol janna
2: amin amin
4: dedi nof lay
2: amin ya rabbi
4: barki yunti bi sallallahu alayhi wasallam
2: aisha desene ñu ñaari
4: mi dem duñ ko jorto
2: dede 7990995 gëna bo bëssé 87 fofu nga mëna jaar liñu déssé rek moy ñaari minute moy ñu déssé pour ñu tagato 87 ref 7990995 ñu and ak yeen sen tafsirul qur'an ak oustaz alhaji charno alin jawara fi ci west coast 292.1 fi ci kout aljuma ju jot rek lay am fi ci kër gi oustaz tay nak mom dafa melni da nga sawar dé
4: sawarna sawarna sante yalla rek nak ngi yalla mom tabarakallah
2: sante yalla re moy lepp mom
4: waaw
2: waaw moy lepp bay ma jël ki ma ñëwaat
4: bu la xagnul ñaar su la dara
2: assalamu alaykum oh boko dem na mën nga ñëwaat rek batay jaaral fi nga jaaroon rek muy 8779909958 8779909958 fofu nga mëna jaar ñu and ak yeen waye mu ngok oustaz xamna ni ñuy def rek moy ñu bayila rek nga sante
4: gërëm
2: joxe nombre bi
4: melni galan ko do ci
2: waaw joxe nombre bi rek su ko defé ba benen
4: aljuma bo xé ba ciomi ciomi bi aksi fi ci isa bi rek nga xamné fi nga deggmalon
2: waaw
4: nga xamné li ñël benu bis la li nga ci mebeton ci ñël ben bi yalla jox na lako nga am yaakar ci li dess yalla jox lako wa yaaka nan fofu mbekté rek nga mëna feñ
2: waaw
4: mu ci ñun
2: ma sha Allah
4: mu ci ñun ñu ngi ñaan jamm ju sax
2: amin amin
4: dalé ko ci suñ bop bi ak suñ jëbot gi ak dekkandor yi ak place bi ak ñu wa place
2: amin amin amin
4: ak dekk bi ak rew mi yalla fi yalla wasal jam
2: amin amin
4: jay sidna muhammad
2: amin ya rabbi amin
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: dama fogoné number bi fatali ko dama fogoné dafa am couleur wef di motax number bi ñata la
4: ken mom mom buñu wefé di yalla nga ñew
2: waaw
4: buñu wefé tu di yalla nga ñew
2: waaw
4: yalla mom ñun dañ ko
2: sant wef wefam bi sa mo gëna gawale mom mom yalla
4: ah buñu bayoon wef nit ñi dañuy gëtan rek bu jéxé bala ñëwaat ngay company ñi naan maangi barap sangam
2: deug la
4: waye man dal gis gi ñu gis ak xam gi suñ soxla
2: ma sha Allah
4: ak fi ñuy taxaw mom yalla doy nañu sëkk
2: alhamdullilah
4: man li rek la mëna wax
2: acha lomba bi ñata la
4: ah jarna waxam
2: amna ñu lay soxla di te bu nga wax ak yow yo xamna ne sur nga wif waye ngay na day baat ko ci man kay
4: fegal etiré rek
2: wala bu nga wif gëna no bayima joxal number cham
4: 8352711377 menam yalla la gis ku ko soxlo do yakamti
2: ah wa won nga woron nga mako wonde bobu bu nga gis non man dama fone yalla di bari di xana
4: man de gis na
2: gis ko
4: nane yalla kuko yakamti kuko soxla do yakamti
2: ma sha Allah alhamdulillah ay jerejeuf oustaz jawara ñu koy jaajeufal bu baaxa baax su ko defé jox leen dig dajé ba benen aljuma ak jamm ñaanal ko jamm yalla yagal ko fi may ko wër ak wërlé yokku xam xam bi ci darajaay muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yeen ñi nga xamné yeen ak ñu doon top ci kanam ñu and ak soxna khadijatu babakar touré sen taru jigen bismillah
5: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data.
6: It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 gigabyte free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 gigabyte free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My Africell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.

0: Yow, no def. Yaangi melni ku am stress de.
1: Suma credit bi jeexna. Ma ngi won ci ay waxtaan yu graw.
0: Yow loy stress? Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
1: Lebal ma? Lay lolu?
0: Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek. Jom ñoy su Khalidjami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mla nexé nak.
1: Haral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
0: Dédit, li nga am pour def yo mané be bugga dé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
1: Tchak tchak rek
0: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
1: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mla nexé ak fu mla nexé nak.
1: Kon haara ma sét ba xam té du start ou trit ou khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb afisel ak lebal ma service bi yel la fi nekkal
1: waw li gawna di kon afisel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekkani dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisel the Gambia's leading network
3: deglu len xibar amna pira ñu yegal képp ku yor mobile phone ci réwi Gambia né soppité yu mag moy am suñ mobile phone number si ñu xamé ko ci national numbering migration campaign Gambia mu ngi taxu baye ko ci 7 digit numbers jëm ci 9 digit numbers wayé Africell Qcell ak Comium subscribers rek la affecté ngum bi li taxu nak joggé ci 7 digit numbers dem ci 9 digit numbers dina tambali ñenti fan ci wéri septembre at mi ñu né budé Africell la da nga jital 87 budé Qcell nga jital 83 budé Comium nga jital 86 bul update sa contacts yi nak bala ñenti fan ci wéri septembre bu wesso lolu mun nga update sa contacts yi sen number yu magati ak yu bess yi dina doxandor ba ci njextali novembre at 2026 li yep nak pour baxal ak ici yokute ci walim digital service akit gambia boko ci rew yi nga xamne am nañ bi la yokute ci bi la fal na ñu xamé ko ci international standards kon fexel update sa contacts yi gannaaw ñenti fan ci wéri septembre at mai ñu ne teyit xibar ko sa njabot akit say xarit bo paré nak di deglu announcement ni pire yi pour gëna leerlo mun nga call pure ci 148 network bo mëna nek amul fay pure taxaw tam pour ligéel askan wi
4: maleni ndbay tinji bu leeru inte fuing plant ind irim impuniri pure pour ba ñambal te fi ke ling tuti po bos gambia pure jabu kalak ngi numar nga tab di ngi numar ngim les ngim tijiba tipe cerna babu e yong numar kapandi pichi paji ni ulom pete pichi legi numar kwas ni ulom anta tiunu gubakr ti plis september di wanu ngi chiwink uchim tiji picharna babo Africell nkapulak numar kwas ni paji ni ulom di brung numar ngim tingi ba uchim tiji Qcell klak kwas ni nguant di brung numar ngim tingi ba uchim tiji Comium klak kwas ni paji di brung numar ngim tingi ba ma bi jeccit jot plak ngnu mar ngi te ngnu ngi bakar ti plis september ti wan wi nete band pure jabu ka waka mañane ngnu mar ngi cek ngi ndongu ngi ti ni ngnu mar ngi walu ngi ka yandar ti lole te pli november ya pa ba bi jabu chiri pro koy pour undo utepar gambia bru ni una man gambia but ni ngi cak ngi cingi bi ngi tu ti mundu pure ja yang ngnu ngi bakar ti plis september ti wan wi yaw band awiyam lak ng numar ngi ting numar ngim ti ngi ba client pichinu client banyano ni bi kenyam bi kimle sikinda tef ma ti pka umpe pichu barari ti rimi bi jaw mam puri probu ko di numar lole ni ng bakr ni kwas ti picharna babu
5: smiling to you from the Gambia
6: West Coast. Supersonics Islamic West Coast. Insurance Company Limited is now Droshalal Insurance Company Limited, a new name with the same commitment to protecting what matters most from your home to your journey and your business. Droshalal Insurance Company Limited continues to provide a wide range of general insurance services, giving you the peace of mind you deserve. As the Gambia's first digital insurance provider, we continue to bring innovation and convenience right to your doorstep. You can visit us at Baker Plaza, 56 Liberation Avenue, Banjul, or Serekunda, right opposite the Trinity Methodist Church. Or you can call us on 5132-319-5132-318. Trust Halal Insurance Company Limited, the digital insurance, a new name you can trust.
5: Smiling to you from the Gambia.
7: West Coast.
5: West Coast. West Coast Radio.

0: ñako takalé ak mbir sheytaane ndax fofu la sheytaane di gëna amé doolé fi nga ñëwé jappé bam sét ba ñëw taxaw liqam sheytaane momit ñëw na taxaw ci sa kanam fas ene jakarlo ak yow da nga faata say school fi ci dom bi fayagloko ah borom kër gi ñëwon na fayé ko ci luyas hé dépassé suba bi mo ya nga ju liggéey xalaat tay day waccé wu ma dara dara baxul suba mom numa def ak soxna ci ah wala sa dé soxna ci la muy xalaat suma jëkër fum ayé tay tay guddé na wacc di fum jaaroon wala li waw ay xalaat yu sew yo xamné yow sax do ko doon souralé sax bi ngay japp sax dara ñëwul way yow ñëwal taxaw rek bëgga julli rek nga xol lolu yak fokk nga xex ak sa bakkan di ñaan yalla yit mula si musal dila dakk ndax sheytaane dafa bari doole ndimbali borom bi subhanahu wa ta'ala rek moy tax nit ki mucc ci de na yenen tou sallallahu alayhi wasallam moko mune sheytaane da fay daw ci jëmmi doom adama comme lu deret di dawe ci mom legi nak li nga xamne mom dafa dugg ci sa bit yaram bi di daw ci sa bit yaram bi xam nga ne lolou mo la upp doole li nga xamne yaangi jakarlo ak mom kon fexé di daw yi nga xamne mom la muy mom la matériel yim amé mom fexé diko daw mo la ci dimbalé li nga gis ko xamne waxtu julli da fay jot game bim nek di play ci téléphone am bi mom sa bubam dina yek ne julli jot na dé parce que xel dudé bayyi borom fu lu bax téwé rek di nga gis sa bakkan bi xajna ñaar ci taxaway di la yedd baay li nga def demal nga def ni li kat mo gën ci yow legi su ko def nga ah way xara li waxtu bi yatuna xam nga kerek degon na ci programme gaay weskos ñi ngi wax ni waxtu julli bi num yato waaw dafa yatu xara ma agali rek dogal ci nonu ngay nek ci nonu ngay nek ñaare nak lu bax li fum xecio ak lu bon li so degeeru deug bu bon bi mo dey upp doole
1: waaw deug la
0: ku ko weddi xolal ci xarito ndox ak safara rek ndox ak jikom rek du ma salaka ken waye bis bum taxoyé ak safara bokoy laal rek na wayabu ya
1: mo wala ko jikko je
0: ta safara ci bopam mom boko soté ci ndox safara bi mom da fay far dé mom ben yon du amati kërign ngay am way do amati safara waye ndox mom boko tégué ci kaw safara di nga am safara ta ndox jikkom yakuna bu yag jël na jikko safara légui mom amatu jikko motax nit dafa wara bayyi xel bu baax limuy jëfëndiko ak limuy andat lan lay def ci mom ak lan lay wañ ci mom mo taxone Omar ibn Khattab radiyallahu anhu mune nit ku sayi tedi ci kaw la lam warna hisab bopam bala bis buñ ci di jot moy bi nga tedde la lo sa ndey jor bi ci sa kaw lal bi nga xelat nak depuis bi nga ewo ci suba be bi ngay tedd fi nga jaar li nga wax li nga def lan la ci yalla mom lan nga ci moy borom bi subhanahu wa ta'ala lan nga def ci sa banexi bakkan fan nga yaqé deri nit ñi fan nga ñaké julli lolu ku ko bayyi xet yakar na loy def di nga xelataad
1: bu baax
0: waye tay ci tay nak li ñu yobbo choona biñu nekké yépp moy sagane julli mo taxon nak yunus sallallahu alayhi wasallam ne inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyam as-salat fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi mune li ñoy ñëk hisab jambi yowmal khiyama moy julli buñ né wal neen bufta bi ba ñëp dekk neen ci seen bammel xaar nak fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ñi nga xamne ño wara jëlé seen téré yi ci seen walu ndey jor ak wa amma man utiya kitabahu bi shimali ñi nga xamne tam dañ wara jëlé seen téré yi ci walu chamu ñan ñu ci yalla musa ndax ñuy jëlé ndey jor ñoñu ñoy ahlul aljanna ñi ku jëlé chamoy motax nit ki fi ci aduna da nga wara train sa bop di nek di jëmé di défé ndeyjor muy mbir mu am solo té nit ñi diko sagané
1: ndeyjor bi
0: ndeyjor nabi sallallahu alayhi wasallam wax nañu né né di léké ndeyjor di nané ndeyjor ndax shaytan rek moy léké chamoy di nané chamoy way té ci té ñi da ngay tok gis wajur bo xamné mu ngi jakarlo ak domam muy léké chamoy du ko wax dara so waxé mu né léna dañ ko bindé chamoñ ki chamoñ la bayiko koku melut nen mu ngi melni garab la rek garab bu toy su garab bi daré ni nga bayiko bem mag mok dar bobu bem kerek bu ngi ko fa génné wayé lan motax yow garab bi nga gisa kër ngalaw bi diko fuf fokk nga dem outi wat benen bant nga ñew tak ko ak bantu bobu taxawal ko pour la bantu bobu dolel ko ba nga xamne du meuna jaayo ndey jor du meuna jaayo chamo ndax dafa djuk koj garab bi rek de yow dom adama bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko jaarale ci yow denk lako jox lako yunus sallallahu alayhi wasallam ne num mel nak yawa nga ne dedet ki dal non lako yalla binde nagn ko baye yow do ci wosul ben ak dedet yow kay defal li nga wara def yeb ba ma seuk lu dess nga baye ko yalla motax nak mune bis bobu nak su jotté ne amb ne ni julli lañu ñëk hisab ndax ku nekk xamna ne julli jafena xolal biñ commencé waxtaan ba légui ci lab ga sha sharta ya place biñ ko défé ci waxtu wa bi nga don julli ci bopam naka nga don julle ndax ruko yi matna ndax sujud bi matna yang don tasbih ndax nekk lo di wa allahu akbaru yang don takbir ni nga wara takbiré yang don tasbih ni nga wara tasbih yang don tahiyatu ni nga ko wara defé yakamtu lo won dara lolou yeb ñu hisab ko gis na ki kat ah ma sha Allah ki kat wax deug yalla yeb baxna matna defna ko nim ko wara defé
1: manam passna
0: passna exam comme tay yi ci gannaaw rek way grade 9 last week fakk na la sen exam bi gene ñi nga xamne defon nañ fa lu bax bañ eggé luñ def contane celebrate way ñi nga xamne def nañ safaan ah
1: fu nekk di tit
0: ku nekk bala ño wéxé buñ wéxé né exam bi mu resource yaay wara gene ku nekk ya ngi tital kon lepp lo xamne mu ngi xew ci alakhir rek borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñu lay jox exemple bi fi ci aduna ñu nangu ko ak ñu ñak ko nangu ak ñun ñu gis ko ci ak ñu ñak ko ci gis rek mo fi nek su boba nak mu ne lu jëfé li yépp jambi gor gor lu ba man ko matal ni kon jaratu set ori jaratu set zakat jaratu set yenen yépp baxna bayi len rek mu dem way ñu ne matut ñu ne kon kay jaratu set lenen fuli joge parce que li moy ñaare li ponk bi kon lenen waxale wuñ ko kon ñu bayyi gaay ñu dem ta del ci baat inshallah
2: Activate and win exciting prizes. Zanzibar holiday packages up for the grabs. Sign up, activate, or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, Nyoko Yor.
3: Bala Schools is a Christian mission co-educational group of schools with daycare, nursery, primary and grade 7 to 12 across the Gambia.
4: We focus on academic excellence, moral uprightness and leadership development of our students coupled with top-rated curriculum mixed with French, computer science and music among other subjects.
5: Our classrooms, libraries and laboratories are conducive for learning with over 120 qualified and morally tested teachers who are skilled in the use of direct and e-learning facilities.
4: Since 1996, we've turned out over 15,000 graduates. Register your child today at any of the four campuses of Deeper Life Schools to unlock their potentials for greatness.
3: Pipeline Campus, number 4, Mabajau Street, off Kairaba Avenue, Serekunda.
5: Kotu Campus, off Bretton Harding Highway, behind Kotu Power Station, Greater Banju.
4: Brikama Campus, Brikama Santoso, off Marakisa Road, Brikama.
3: Coastal Road Campus, opposite Speed Petrol Station, Coastal Road, Yundum. Contact us on 0794-9975. www.deeperlifeschools.com Deeper Life Schools
6: Foundation to Higher Ground
2: Gambia paying just got easier with AfriMoney Scan and Pay you don't even need to touch your cash anymore just walk into any mini market supermarket boutique bi restaurant or anywhere Look for the AfriMoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. Nonu rek, vavavum, fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with AfriMoney, you get 1 GB of free data every week once you pay. Yes, free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it, enjoy it.
7: AfriMoney. Join AfriMoney. Enjoy more.
8: Attention, all mobile phone users in the Gambia. This is an important announcement from Peter. Big changes are coming to mobile phone numbers known as National Numbering Plan Migration Campaign. The Gambia is migrating from 7 digits to 9 digit mobile numbers. This affects Africell, Qcell and Comium subscribers. The migration begins on the 4th of September 2026. For Africell at 87, Qcell at 83 and Comium at 86. Do not update your contacts before the 4th of September 2026. Only update from there on. Your old numbers and new numbers will work together until November 2026. This is to support future growth, digital services and alliance with international standards. Update your contacts after the 4th of September. Inform your family and friends and listen to Pura announcements. For further info, call Pura 148 free of charge across all networks. Pura, working towards equity in development.
1: Jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek ñu del ci waat gannaaw dugal koppar ci kër gi yëgleg yëbaane yi. Ñu àndaat ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Soxna Khadija, yaa ngi ñoon ci gannaaw bi julli gi mate, maanaam biñ ko Issa bi seet ba xam ne julli gi daal ni mu ko defee moom macha allah pass na examen am daal.
0: Waaw,
1: kooku moom su ko neexee mën naa tëb.
0: Waaw, kooku daal su ko defee rek yonente bi salaa salaam mu ne di des yëpp nag jaratu seet, ndax lii moo doon li gën a jëfe ci li mu war a def, kon paas na ko. Bàyyi leen ko mu jàll. Léegi nag su nekkee julli gi baaxul nag ñu ne kon jarul ngay seeti yeneen. Waaw, ndax li nga xam ne moo gënoon a jafe matalut ko, kon li yomb moom du ko laal.
1: Amul négocier.
0: Waaw, kon nag war nañoo bàyyi xel loolu. Yoon wi nga xam ne képp kuy jàll si nga war a jàll, su baaxul doo mën a dem. Nañ fexe yoon wi di baax, tañ wax nañu li ko war a baaxal nañ ci góorgóorlu ba nga xam ne dinañ ko jéem a baaxal. Su ko defee lu des ñu bàyyee ko borom bi subhanahu wa taala. Kon yooyu dañ ci war di góorgóorlu bu baax, fexe yar si suñ bopp, waaye tamit yar si njaboot gi, tàggal leen ci. Ndax julli dafa nekk loo xam ne li moy yomb, am na ñoo xam ne daf leen jafe. Ndax da ngay gis sëñ Lamine, am na yenn góor yoo xam ne dañuy takk jigéen indi ko si kër. Da ngay wax ndax kii si kër jullit la jógee woon wala jógeewut si kër jullit. Pour jigéen boobu yow nga julliloo ko, problème la, problème lay nekk. Lu tax fi mu jógee koo tàggatuñ ko woon ci julli.
1: Wallahi.
0: Loolu nag dañ si war di bàyyi xel. Da ngay gis jëkkër ji daf si am ak jabar ji big problème. Su nekkee ne jëkkër joo xam ne nag moom taas la, waaye am na góor ñoo xam ne itamit ñoom seen yoon nekku ci loolu. Ñoom daal yire yi na set, añ bi na bare. Waaw, néeg bi na baax. Ñoom su ko defee lu si des seen yoon nekku si.
1: Amul liggéey ci julli nga am.
0: Waaw, te loolu nag ñoom tam seen masuliya la, seen responsabilité la ñoom góor ñi bu baax a baax di xam ndax sa jabar mu ngay julli. Man maa gis jigéen boo xam ne maa ngi tëdd ak moom fajar, maa ngi tëdd ak moom bi fajar jotee ma jóg di dem julli ji. Moom fekk moom tam mu ngay jàpp, waaye mobile-am bi di ring. Mobile-am bi bu may ring, bi mu ñëwee fekk jëkkëram moo ko doon call di ko laaj ndax jóg nga pour julli wala dee. Mu ne ko waa bi nga may call maa ngi doon
1: jàpp.
0: Mu ne ma ne maa ngi doon jàpp, moo taxoon mënuma koo jël. Ma ne ko ha yow de moom macha allah kontaan naa ci yow bu baax a baax. Kooku nag moom xam naa du ma ñëwee wax su ma ko mënoon a yokkal dinaa ko yokkal de, waaye xam naa ne moom kum ñaan jabar moom bu amee may ko, ndax kooku moom dina téye jigéen téye bu baax a baax. Ndax jigéen képp koo xam ne yaa ngi koy dimbale ci wàllu jaamu yàllaam rek defalatuloo ko lu gën a rëy loolu. Waaye am na ñoo xam ne nag mun nañ laa defal lu nekk ci sa wàllu aduna, waaye sa wàllu jaamu yàlla seen yoon nekku ci. Te am na jigéen ñoo xam ne dañ aajowoo puus. Fekk nga foog nga puus leen. Soo leen puusul rek duñ mën a dem. Ndax ñu bëri suma maas yi jaanguloo wuñ leen, yaruñ leen si, ba pare tàggatuñ leen si. Léegi nag su màggee rek gis nit ñi di def mu bugg a def. Da ngay gis ne su nit ñi nekkee di def lay def, su paasee du def, daf si tayal. Ba pare nit ki lu mu xamul tam daf si dee tayal bu baax a baax. Kon ngay toog ak moom di ko waxtaan ak moom di ko si fàttalil tamit bu baax, di ko wan ne lii sa waru gar la, ni ma waree noonu la waree. Su boobaa loolu tamit dina ko gën a dooleel, te dina ko gën a dimbale. Te su boobaa yéen ñëpp di ngeen ci am tiyaaba. Ndax yonente bi salaa salaam mu ne képp koo xam ne digal nga nit lu baax pour mu def ko, moom su ko defee yow di nga am tiyaaba bu em ni moom mu ko def, te moom tamit wàññiwut ci tiyaabam bi dara. Borom bi subhanahu wa taala ne man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa muminun falan nuhyiyannahu xayatan tayiban wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamaluun. Mu ne képp koo xam ne jëf nga jëf bu baax, moo xam góor nga wala jigéen. Ñu nag lu gën a bëri moom ñun jigéen ñi affaire yu bëri dañ ko dee bàyyee góor ñi si wàllu jaamu yàlla. Affaire saraxe de moom maye tabe bi moom boobu moom ñun ñoo ci dóor góor ñi. Waaye su paasee loolu daal yu gën a bëri man nak gaay dañ day yakhas ma der ñu ne man goor ñi la gëna faral waye du lool dafa dafa daf ma metti ndax dam day nemeku ci place yu bari yo xamne goor ñi ñu ci goor goorlo jigeen ñi dañ ci dé baye seen loxo bu baax te jaamu yalla nak amut ki goor la amu jigeen motax mu ne kep ko borom bi subhanahu wa ta'ala ay ma jang legi mu ne kep ko xamne jëf nga jëf bu baax mo xam goor nga wala jigeen mu ne man borom bi subhanahu wa ta'ala dina la jox te mu ne charte bi nak fekk nga gom yalla motax charte jëf lu baax da ngay am iman jak bi ngoy def dang ko da nga gom yalla bi ngoy def da nga gom ne yalla rek motax nga koy def def loko ngir ne nako def ngir mucc ci waxi nit ñi wala suma ko defut ki def ni def na yow da ngay def te yalla rek tax odu comme ni mako fi waxe suñu neegi sey sax luñu sey liggey yep nañ japp ne yalla lañ koy defal su boba rek tiyaba bi
1: motax nga ne yene ñu gëna mëna joxe
0: waaw
1: ci ban anam yeen seen joxe yep gis leen mala
0: bul gaaw le parce que fofu mom atta fa nit lol dafa jafé ndax ci xol la nek ki joxe mom mo xam yene bu mu am
1: xam nga joxe dafa outé tamit
0: wa
1: xam nga joxe amna ño xamné tay so démé ci gamay sa dañu wax né jigéen ñi da xa joxe
0: wa ndax ñu gëna bari suñu laajé ndimbal ñu leen dé dimbalé jigéen ñi lay doon so démé ci conférence suñu wéxé né né dimbalé daara lu ñuy joxé lu gëna bari jigéen ñi ñokoy joxé ndax goor ñi tamit dañ am bénn pass pass so wéxé ñu né jigéen ñi ñu amé xaaliss bi xawma nak mom fofu naka la mëna démé way dal
1: té jigéen ñi jëlé ci goor ñi
0: wa jigéen ñi mom dinañ jëlé ci goor ñi ndax ñun lool moñu war ñun buñu xamone milliard yeen ngeen xam jundé yi ñu dañoy jé suñu nexé ñu jé suñu milliard lém ko tek ko ñoo bokk yeen seen jundé bi lék ko bam jéx wayé nak lu gëna baax nak moy né jël milliard bi bokk ko ak yeen jappalel té lén ndax suñu ya khadija loolu la défon ak yunus sallallahu alayhi wasallam té soko défé yi tamit bul ko andalé ak wax bu taxoto nak man nangam nangam bu taxoto na man su boba yi tamit dang sé dang koy def rek mu ñew nekkat haba am mansura
1: motax ma laccé won joxé bi
0: wa kon nak motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu né su boba nak bu nekké né dang ko def andalé ko nga nekk ko xamné ku gëm yalla mu né mom dina la jox dundu dundu bu téy kon nañ doglu rek ñun ñuy wanaan dëkk bi dafa metti dañ sonu dañ def ni ku bëgga am dundu bu téy nañ xolli mu né su boba mom borom bi subhanahu wa ta'ala mo lay jox dundu bu téy nak dara rawut ci sa soxla yi di faju nga am jamm ba paré sonlo ak ay mebet yu du jeex li nga am nga doylo ko waye gis nga nit ñi dañ fokk ne dundu bu neex ci am alal la dedet dundu bu neex agu ci am alal deug la baxna nak alal bi baxna ci waye dundu bu tey moy li nga am nga doylo ko ba pare nga am wet gi yaram
1: waw
0: gum yalla soko xasse def rek da ngay noppale bo tudde da ngay nalaw do dugg ci lo manut do sonu lepp lo am rek di ko doylo te di nga gor gor lu tam di nga fas ene tamen di lek lu dagan di jox sa njabooti tamen lu dagan waye su fekkene nak yow sa gem yalla mom lu yalla xam doyna be pare tamen li ngay jëf ci yu bax melut nonu jamono bu ne ak lo munte am yalla daf lay soti ay mebet yu du jeex rek so amé li ne hey suma amone nangama nang so amé lenen ne suma amé nangam yow ci mebet ak ci kirti kirti ci ngay de way do noppaleku ci non ngay ne ba dajale lu du jeex dem baye ko fi nak motax nak mune su boba nak borom bi subhanahu wa ta'ala dina la jox nga am dundu dundu bu tey te elek yowmal khiyam dina la fay fay bu gëna rafet yow li nga don jëf fi ci aduna kon ñaari fay nga ci am kon nañ fexé luñuy def ñukoy def rek tayla tax ñu bari nak dañu gis nit ki di def ñu ne ki da fay ngistal wala ki dafa mëna won wala ki dafa li waye borom jëf bi dal mom ngistal gi ci loxom la nek wonu gi ci loxom la nek ndax mom moy xam ndax li lum koy lum ban yene la ci am motax comme nima ko fi waxone rek na jeuf yeb dafa aju ci yene xamna su nekké né waxtu gaay jotna su nekké jotut ma teunkal len tamen comme ndoxi lab bi nga xamné mom len fi waxone nit ki tamen su nekké yirem bi amna sobe wala place bu moy julli amna sobe su ko wara génné ndox bobu non tamen moy li nga xamné moko wara génné waye do dem jël ndoxi omo nga ñoo soti ko ci fo xamné xalé bi dafa tour ndox wala fo xamné dafa am mani wala fo xamné dafa am dereti wessine wala fo xamne dafa am dereti ngant da ngay jël ndoxi natural ndox bi nga xamne mom la waxone ne moy nek ndox bu lab tal meuna labal moy ndox bi nga xamne mucc na ci ayib yi ñetti ayib yi ni tiafka gi ak xagn gi ak melokan su boba ndox bobu ngay jël lolu raxase ko bam set lenen lo ci tek nga dor ko ci tek kon dal lolu moy li nga xamne bu gon na ko fatalel suñ mbokk jigeen yi surtout nak ñi nga xamne duñ dé fotal seen bop ñenen ñoo leen ay fotal te ñu leen ay fotal duñ xamé ndax yire bi amna sabé wala amu sabé motax jigen bo xamné yow doy fotal sa bop yire bi am sabé li gën bala nga koy jox kila wara fotal yow nga fotal ko sa bop ak ndoxi labam set wetch nga bayiko non mu waw su fot kat bi ñu wé nga dor ko ko jox waye nga jël yiré bo xamné dafa am sobé nga ekati jox ko ko mom xaméwut bi am sobé bi amu sobé mu jël bi am sobé duggal ci mu takalat bi amutone ba paré affaire bi du amna ño xamné seen fot sax duñ dé ñëké ndox kessé non motax mag ñi da nga gis né ñom buñ jangutone tam den len yar yar yi ñu jang buñ jëfé rek di nga nangou ne li so deme ci hadith di nga fa fek wala so deme ci alquran di nga fa fek motax ñom dañ daan am on ndox bo xamne da fay set wecc nga jël yire bi non duggal ko ci non ba pare bala nga koy duggal ci ndoxi sabu waye legi nak ñun machine yi tamine da nga gis ko xamne da fay ñew jël ndox bi jël yire bi duggal ci bir machine bi jël omo bi soti ci ba pare plop ndox bi fek ci sa omo bi non ak yire bi windel windel windel bam set wagn nga ekiti dem wer su nekké né amu sobé mom ma fi mushkila dara nekku ci bob mom yow ya koy fot num la nexé nga fot ko waye budé xéti sobé dal tak na ci yiré bi make sure né bala nga koy def sabu wala omo wala madar wala li nang ko foté ndax kessé non bam set wécc su boba nak tâche bi xagn na mo fay dess su boba nga doga jël lol lal fa sabu waye warta am num amé sobé non mo xam sobé la mo xam yima fi limni yépp nga jël ko non rek ñëké ko ak ndoxé omo wala nga ñëké ko ak sabu lol la bëggona fatali
1: wa machallah lol amna solo jerejeuf su ko defé mbokk yi ñu day and ak yeen li dess ci waxtu wi 87 7990995 87 ngay def nga def 7990995 ñu and ak yeen ci waxtaan bi muy sentaru jigen ak soxna khadijatu babakar touré di lu am solo nak jigen ni dal xamna ne mag ñi lañ fi bayoon ba tay mu ngi fi de wa buñ ko topé rek jeriju parce que batay ndox mom ngay wax ne comme yere bi nga xamne dafa sob am sobé xamoko xam nga ko waye tay soko doré ndox mom na la dimbalé té mag ñi non lañ ko daan défé fot mu jakk mi duggal jukki soko dem ci sabo yek yeen non mu ngok aha suñu paré lay indi wat waye tay mom benn bi yeb la ñoo bolé rek jurando wa wañ ñun set biñu japp rek moy tilim ba jeexna waye ndiga amna benen set bu dess bo xamne bobu moy tax nga meuna def li nga xamne moy say jaamu yalla yi acha 7990995 gëna bo bëssé 87 nga def 7990995 yene ngi and ak ñun fi ci West Coast 2 92.1 fi ci Koto ak soxna Khadijatu Babakar Touré mu sen taru jigen nga dañu ju dugg ci jigen ñi nak waye xamna ñu ko xaar mané gëj dañu dugg ci jigen ñi dé taru jigen mom jigen ñi war na ñoo xam sen taru jigen ci sey
0: wa su gaay duggé rek su nekké né ñom amna mawdo bo xamné japp nañ né mën nañ ci waxtaan ak
1: ñoo inshallah
0: suñu ko waxé rek dinañ ci
1: jëm ci kënt lay kat suñu bayyi wu cham daan défé momit ñu koy duy bu baax mom daan na bëgga légo lég mu duggal ben mawdo né ñu waxtaan leen ci lolu ñu koy nuyu bu baax
0: lolu moy am solo ndax comme ñun ak ñom ño bokk programme bi waaw légo lég ñun suñu tanné légo lég ñom tamit ñu tan da fay tax ñu gëna xamné ñom ñi ngi top programme bi té ñu koy ittel té liñ sé wax itam ñom ñu koy jëriño na amna yaakaar né ñom seen bop suñu tanalé né mawdo bi kon su boba su waxtu wi joté di nga ko gëna bayyi waat xel bu baax
1: mugok acha mugok 7990995 yaangi doon waxtaan tamit ci julli julli bi nga xamné tay buñuy hisab buñ lay laaj tay élek lool lañ bokk na ci liñu lay ñëk laaj julli gogou nak amna ñu bari ñu naan gaay ngi ngey julli rek waye na xol bi set don nako jangate ñu jël ki ci line bi soga ñëwaat assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa
1: barakatuh mr fall naam
9: di contanati rek ci yow mom
1: ba koy jërëjëf
9: mom day wax amin rek
1: amin ñu bokko ñun ñep
9: waaw ndaw kay mom borom baax nga way nak da nga la bu ga wax ne gënu lo ma bu ga bayde
1: waaw baxna
9: yow kay mom ñun ñepp ci talibé yi lañ
1: waaw bëgg na ko de bayde bëgg na ko
9: alhamdullilah di may laaj te ñeeka moy konpen clima bima ñoo ndax ndaw si mo nekkon ku doon ubi won di ñu waral nonu
1: dedet mom moko warona def waye dafa amon gante dafa amon fenen fo xamne mom mo fa warona waré momit comme nonu
9: waye nuro nañ baat torop
1: wa nuro nañ baat
9: waaw legi lima ko bëgga wax man ko wax ne contane na trop ci toujours man ko déglu nak aajuma bu ne
1: mo ngi lay déglu
9: dama ko topa last week sax ñew waye ma ngi togon diko gappa nit mo ayé won waaw nga xamne bon dama koy topa
1: wallahi
9: waaw lolu nak amna lu mu wax lolu la bëgga ne suñu mu ne ñu mu indi lolu ci Kabul bi
1: moy
9: moy affaire sey legui parce que sey taxi wer bi passé na 1000 every year every day waaw lolou nak ñak xam li alcorane ak li dina wax ci sey moko waral dox dajé rek ñu taka sey chaan be doyal dora sey so len sey fekka yaga ngeena chaan da ngeena du yaga ngeen doylu wante ngeen waaw ak detante bi ngeen sey su sey ñewé su jabar démé marché bala mo ñew sax nga fonda dafa jaada parce que nonu nga daan def ak mom
1: Allahu
9: Akbar waaw légui nak mabuga mu indi diina ak l'islam naka la goor ak jigen wara deké ci négi sey ak li waré ci goor gi ak li waré ci jigen bi lool la buga mu indi benen week
1: assalamu
9: alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh
1: ngok bindal ben ngok
10: alaykum salaam
1: ko ko moy Mista Fall Cheikh Ibrahima Fall ñu koy jajeufal bu baakha baax mom nak kuy top weskus la sa su ne rek su duggé da nga xamné ki ku ñuy déglu la ñu jël kenen salam aleikum
11: aleikum assalam
1: bismillah
11: ramin cham
1: onkul mo
11: wa bay
1: jerejeuf way
11: alhamis mom jéka ko fati la lool la mang la kool dem ba nak sa ngoyani way sa fuun bi di ring rek way jëlu loko won
1: deug la dama ñakoon tiaj nak ma doon profito di tiajale am nga ñun light bi lego leg mu daw ñu
11: amna lool ma nga gëlem Farijatu Babacar Touré
1: acca mu ngi lay dégg
11: waaw ci leral bi yalla nako yalla fay
10: amin ya rab amin
11: wax lu baaxa baax nga def ni
10: jërëjëf
11: baax na ko li leral jami gala parce que li nga wax li ñu bari xamuñ ko ci julli kat yu bari ñu ngay julli way yi nga wax ni yépp ñu bari xamuñ ko ci
1: ndeysa
11: way baax na torop ci li nga leral ni
1: jërëjëf jërëjëf
11: yalla nako yalla fay
1: amin amin amin amin
11: jerejeuf
1: way ma okay
11: leral bi baana torop
1: ma sha Allah
11: jerejeuf mo def ni lu baakha baakha baakha
1: jerejeuf
11: pour jami julli ñu mëna am seen warugal parce que amna ñu amne ñu ngay julli def way amna ne yu bari xamuñ ko ci wa leral bi baana torop
1: jerejeuf
11: acha yalla la yalla fay sha Allah
1: amin ya rabbi amin
11: jerejeuf way
1: acha jerejeuf allo
11: allo
1: wow allo wax ñu jël keneen ak ko mo dem na
11: suma jume ngeen wax mako deegal
1: ok
11: legui man dama jox ne lekki boba lekki ni lekki lekay ñoo lekka boba ak lekay ñoo lekka legui dafa uté ndax mbiri chemical yi le
1: ok
11: lekki day lekka boba mul na lekka be sur ñoo doxa yo gemen su baba boba li sax do xam tetam wa legui lolu kenn dimu ñu ko def lek yu bari dañu am chemical té lek mo day ñew ci ñaat nekkat dérëb sa yaram danaka ci mbiri la bi lañuy wax ni bi dem ba ci mbiri janaba bi sa kanam ni so démé bé bu ko jima raas ndoxi kessé waxuma né du mëna du ko mëna sétal li comme ko sét ngeen di wax way bi mëna gëné ka elfin bi
1: Tas manam tas be kat be yu neul
11: mode yang ma dega
10: ni lay dega
1: lay dega yow
11: mode tax mode tax man dama de fogné wala japoné dem lal sa bogum be nga xamné fogané légui kat be genn na nga ñew nak taxo fi nga taxo wala randal no ci sa leni ndoxam la bi nga sangu sa janaba dolo la ndax du nono andana ndax andan ba andu
1: acha wa baxna deug nañ acha mu ngi nonu momi tamine indi na xalatal comme parce que mune comme tilim bi yu ni mel manam lego leg tas yi nga don wax non
10: waaw
1: comme boko xojé ci ndox ba paré dem soko indil saabu bi wa batay
10: dem yakara su nekké bayina xel bu bax lima don wax li ñoy bañ moy ñëkke saabu bi wala nga ñëkke omo bi waye bañuñ gannaaw boko labalé ci ndoxi kessé bi ba paré nga doga jël ya xam ma dar nga am wala saabu nga am wala li mo xam li ngay labal nak ci yaram la nek mo xam ci yire la nek waye li wara am duñ wax sa li gënde li wara am moy né ndoxi kessé bi nonu mom nga ko wara raxassé bam set wécc ba paré su paré nak légui labna mo xam tâche mo fa dess wala xet mo fa dess su boba yow nga mëna jël sa omo wala sa matuway bo mëna am pour fauté ko lolu mu set waye waro ñew rek yire bo xamne amna sobe mu woor na ne li sobe mo ci nek mo xam ak xéti sobe bu mu manta doon parce que xéti sobe yaakar na waxon nañ ko fi su nekké ne mo xam maniyu la su nekké dérétu wasin la wala su nekké dérétu nganta la wala su nekké tour ndox la wala su nekké dem gannaaw kër la yoyu bu mu ci manta doon su boba war lo jël yire bi rek nga ñëkke ko ak ndoxi omo wala ndoxi saabu dedet dang ko wara gene ak ndoxi natural ndox bi nga xamne ñetti tiafkam yépp ñetti melokanam yépp mu ngi dess ak mom moy tiafka gi ak xagn gi ak melokan nga jël ndox bobu nonu foté ko yire bi bam set wala digg bi nga xamne fofu la sobe bi nek bam set wala su nekké si yaram bi la tamit momin nga raxasse ko bam set ba nga gis ne légui ni luy mom set na kenn duko xol xamne amna lu ci tak su boba nak leneen loy yokkat nga dor ko yokkat def ko waye waro ñew nak ñeké balé
1: ok xam nga li problème bi moy amna ñu bari liñ japp rek moy tilim sa bokoy setal wala madar wala omo yoy nonu ñoy ñoy setal waye lab bi moy sen problème
10: wa kay set ak lab nekut ben
1: kay
10: ñun luñ soxla moy lab
1: tax kenu cheikh ibrahim ñu jël ki ñewat assalamu alaykum
11: man ma ñewat ci may wax ni ci walum dana bala rasul
1: ok
11: dana ba bo xam na xena resultat am wala xam liko tax moy boko la won waaw te bokoy gis na ñun jamono ji ne liñu gis na mané ni nga gis kon ka séra minute ba amé togué té lek mo dé tax muy dundu té kessé ak dara té kessé dikoy wara dundal tamit lek yé koy tax ni wara dem ci ndox nek ndox ni wara nek dérèt nek dérèt ni wara ag ci man yu yépp lek mo ko lé mo na tax ku lek sa du mëna am ñu lay ko li nga gis ne boko lolu nonu ne ni jamono yi yoyu dañu am kat yo xamne fekkene da nga ñew pour jannaba dal ñen loxi la nga daf rek ko ci paré da nga xamne ki sa dante sangu na jannaba way nak kanam bi amna ci yo xamne mu ngi dess ci walum xet motax may wax mbiri saabu bi nga sangu bi nga xamne xam nga ne xet bi mo am ray nga ko nga do mo jël loxi la bi nga ko nak deno sangu sa sangu jannaba on la ron wax
1: okay jeri jeuf
10: waaw
1: jerejeuf mom batay rek mom
10: santako geureum ko ba legi ñin ñep ñoo bokka ben wax bi
1: ben waaw
10: comme su nekké né janaba la nit ki am janaba japp né mom ci bopam mu ngi and ak xet bo xamné su bouré rek sangu janaba legi xet bobu du deej mom mëna am ndox ak saabu mu sangu bam set raxas li mo raxas yeb ba paré mu doga am on ndox bo xamné pour ndoxi janaba la bobu du laal saabu du laal dara
1: manam mu sangu ba xet gi deej
10: mu ene
1: am nga boné mu sangu ba set ah, te set bok okay. Te set lañuy indi ci
10: ñom indi wa pour lab bi man lab bi motax man may wax légui su boba nak mu indi ndox mo xamné comme ndox bima waxon légui mu doga sangu yene genné sobé outal lab comme yakana waxon na fi niñ wara sango janaba yépp su nek mu doga sangu bobu waye ndox bimu don sango mu am saabu sax ndox bobu mu nta sango janaba parce que ndox bi xasna am saabu ba paré da fay fekk ne da fay am matu wayam bo xamné benen ndox lay yusat lolou ay wala mom sa bopam mu sangu janaba ba pare ba xamne sangu na janabam ba pare mu doga demat am ndox ak sabum sangu rek def yep su boba su nekké rahas na kanamam ni jappam bi moy yaq rek waye sangu bi mom baxna mom fa su gene da fay japp wa su gene mu jappat ñaari anam yep man na nek
1: waye dal manam dal xagneewo ko sa yaram xagneewul ko te bor bu la nexé ndox bi lab bi jël ko sangu farata ba paré su ko defé ya xam nga wutiat sa ndox sabu soko sangu wat dess na ci yow way da li taxone ngay sangu farata mom bobu set
10: bobu ndox wa bobu mom
1: lab wa lo koy def
10: wa lo rek ndox natural rek moko meuna labal
1: acha mu gok li ñu déssé won ci waxtu nak ci na jëm ci jeex ñu jël kenen assalamu alaykum
11: wa ma ñëwaat ñu wax man déga na ko on set na su man lol ak bi mu waxé lolu ki
1: machallah
11: ki dafa flexible ci xam xamam
1: alhamdullilah
11: amna ñu bari ñu melo surtout boori ñu japp rek la tié lo rek la tié way ki mom ki mëna wali yalla nak yalla def wali
1: amin ya rabbi amin ndaysan
11: sallallahu
1: alayhi wa sallam machallah
11: kontana parce que li man dama ko le sante sama soxna yi pour ñuy koy defé ni lu ko may bir nek bi dafé de khat
1: machallah okay
11: waaw yaram bi warna set bo xamne set ci sabu la be par nga ñoo doora def sa setam nak sa setam lab moy labal lab kon ka jarna si man kontana trop
10: jere jere
11: moy wax ni jerejeuf
10: deugal
1: ok jerejeuf su ko defé rek ñu koy jaajeufal mbokk mi momi tamin lim wax amna solo lim doon gëstu tamin amna solo gannaaw bi mu ci gisé li nga xamné mom la ci doon oot mu ko waxtu jeexna amna bayila rek geureum gaay tagato ba benen aljuma ak jamm inshallah rabbi
10: kon señ lami rek nañ koy defé rek ñu santat ñep geureum ñep ñepp ko xamné ya nga doon téwlu programme bi rek ñu ngi lay sante bu baaxa baax rawat na ñi nga xamné jël nañ seen créer wote fi ñu ngi lay geureumat ñomit benen yoon di santat tamen wa kër gi ak njit leek ñep di lay ñaanal jamm yalla defal leen jamm aduna ak ba alakhirah
1: amin ya rab
10: di fatali watam rek né mbokki set ak lab dafa outé ñu bayyi xel lool bu baax da nga day gis nit ko xamné sax da fay liggey ni comme ngey liggey ci cement yaramam baangi tilim waxtu julli jot muna nama melni duma meuna julli ak mom dedet parce que mom labna tilimaay tilim rek la amé mom muna julli te lolu amul ben problème kon nañ xamé lan moy set ak lan moy lab lab nak lolu la islam soxla waye islam amul soxla ci ku set ni ni ni pour ci waxtu jaamu yalla su joté waye nak nit ki dafa wara set ci jëmam wara set ci yirem wara set ci place am ndax an nazafatu min al iman lolu yunus sallallahu alayhi wasallam wax mune set bok na ci gum yalla kon kep kuy set islam mo la gëna set kep kuy bëgg set islam mo la gëna bëgg set waye jaamu yalla dafa nek lo xamne mom duñ koy jital ci xel waye ci xam xam rek lañ koy teggu motax do ko defé niñ ko bëggé waye niñ ko santané nonu nga koy defé kon ñi ngi jéggul waat ñep di balu ñep ak lepp lo xamne wax nañ ko fi rek mu and ak jumté ngeen jéggal ñuko bu baaxa baax xamne wax moy li nga xamne mo démé non waye amuñu won yéné bobu mukk waye lo xamne itam jupna rek ngeen xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu jappalé ya nani ya la bolé ci alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ukhtukum fillah khadijat babakar touré assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf sona khadijat babakar touré ñu ngi lay jaajeufal bu baax joxe dig dajé ba benen aljuma ak jamm inshallah di jaajeufal mbokk yi nga xamné ñomit ñu ngi doon top ci suba ak légui yeen ñep ñu ngi leen di jaajeufal ñaan yi fi jaar yeb yalla na yalla bolé ñuko ñun ñep ci darajaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon waakhiru dakhona alhamdulillahi rabbil alamin di len fateli rek ne xamna ne jamono ji sax man amal na ñu ci fi daw ba mom imam ousseynou diallo mom nga xamne genn naduna tay ñu war ko jebal boromam tay fofu ci pipeline ci jumaaji mu nekkon ko xamne ci jumaa joju la bokkon mu do nekkon ci imam yi ñu koy ñaan ak yalla gërem ko teral ko deri naflayam mu nekkon tamin ci timi TRRC bi momit bokkon na ci moy imam bobu nga xamne mo daan ubbe ñaan ak yenn digle yi legole ñu koy ñaanal jam ñu koy ñaanal bu baaxa baax yalla gërem ko teral ko diko jaal wa pipeline mosque yeb nak ak mbollem julit mu ko kon ba benen yon inshallah ayta jerejeuf ba benen aljuma ak jam ci kanam deg leen ñu fofu ci pipeline inshallah rabbi
12: Talk more, laugh harder, and stay connected with not one. So, TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses. Just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Why settle for one when you can talk with two? Dial *135# now and start talking like never before. Africell, connecting you to your peoples. Africell. 25 years for Africa. New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city,
13: you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
14: Mbajing wa watu limi nge muna fangkumi mlanula. Kibari kumayari mbafele, almanya na njina la mina.
15: Kabonyi September karo tili nanula. Gambia be telephone number lafala le kabon number wara wala kata number konanto. Pur kumi yom number dun, number men lafata je waleng 860. Walem nyintiko, lafaro nyinko la, nibe kumi yom number kumandila. Ibe 86 le follow mala, jana mari la number ilafta men kumandila.
14: Kumi yom.
15: Kumi yom.
14: Alasim kar kilo nyinomu. Alla number kilo nyinomu. Ibadati la ni 86 dela. Nimi lafta kibar kotan sot la nyintu. Isen kumandi. 111. Kumi yom. We are better together.
16: Tiara powder drink is that refreshing drink that everyone loves. One sachet of Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruity drink, and there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and comes in various flavors: orange, mango, berries, pineapple, strawberries, pineapple coconut, lemon, and passion fruit. There's a flavor for everyone. It's so easy to make, dissolves quickly, and tastes great. Made by Foster Clarks in Europe and brought to you by MFH Group Gambia, Tiara can be found in all corner shops, mini markets, and supermarkets. Tiara, there's a smile in every sip.
17: I love Tiara because

0: Yo, no def. Yagi meniku, I'm stressed.
1: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu graw.
0: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
1: Lebal ma? Loy lolu?
0: Waaw, waaw, ma la ko wax. Afrisel rek. Jom ñoy su xalidjami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bum la nexé nak.
1: Haral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
0: Dédit, di nga am pour def yo mané be bugadé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali.
1: Tchak tchak rek
0: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga dé.
1: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afussel ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
1: Kon haara ma seet ba xam te du staat wu tri tu xas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afisel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afisel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisel the Gambia's leading network
3: deglu len xibar amna pira ñu yégal képp ku yor mobile phone ci réew Gambia né soppité yu mag moy am suñ mobile phone number ci ñu xamé ko ci national numbering migration campaign Gambia mu ngi taxu bayé ko ci 7 digit numbers jëm ci 9 digit numbers wayé Africell Qcell ak Comium subscribers rek la affecté ngum bi li taxu nak joggé ci 7 digit numbers dem ci 9 digit numbers dina tambali ñenti fan ci wéri septembre at mi ñu né budé Africell la da nga jital 87 budé Qcell nga jital 83 budé Comium nga jital 86 bul update sa contact yi nak bala ñenti fan ci wéri septembre bu wesso lolu mun nga update sa contact yi sen nombre yu magati ak yu bessi dina doxandor ba ci njexteli novembre at 2026 li yep nak pour baxal akit ici yokute ci walim digital service akit gambia boko ci rew yi nga xamne am nañ bila yokute ci bila fan na ñu xamé ko ci international standards kon fexel update sa contact yi gannaaw ñenti fan ci wéri septembre at mi ñu né teyit xibar ko sa njabot akit say xarit bo paré nak di deglu announcement ni pire yi pour gëna leerlu mën nga call pure ci 148 network bo mëna nek amul fay pure taxaw tam pour ligéel askan wi
4: smiling to you from the Gambia
5: west coast
4: radio
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: الف